nalapha kwirank yase Eastern Cape ubona ukuthi uyadlula ubona ukuthi oh hayi khona insizwe ezihleli la ngisho ukuthi khona kade ifika osukwini la izolo ukuthi ke sizolayisha namhlanje noma kusasa noma ngale kwakusasa kodwa impela zilindile rank ngoba ngeke asuki emthaphinde Eastern Cape abuye zo cha uzohlala la alinde abone ukuthi kusasa ngabuya ngena yini noma mhlawumbe yo izingene ngolwesibili

Ngempela ke sisho kamnandi kanjalo kumsomluko umhla ka 5 October 2026. Siyabingelela sanibona and good morning. Dumelanga mshini Thobela. Luchani Mkhosi. Khuya More, good morning. Molweni. Utumo lonke luya nkulunkulu ekuseni. Siyabingelela sokwamukela noma kuphi la ngifike kumsazo khona amandla. Sawubona. Sibonga kumfowethu, siyabonga mjwara. Siyabonga mjwara. Lokhu ibambe kusuka ngo-12 kuze ke kube yimanje. Eyidudula nje kamnandi, siyabonga kakhulu. Nakubona bonke abanye ozakwethu abalokhu beyibambe njalo. Sibonga kakhulu nakubhishophu kade eyibambileke ekuseni ngesonto. Esinikeza nje i-breakfast la ngesonto ekuseni, sabusa kakhulu. Kamnandi kanjani? Kamnandi kanjani? Yazi yamnandi lento. And ayiyekeki. Ya isijovile lento, ayiyekeki noma sesifisa ukuphuma kuyo. Iyona engasavumi ke ukuphuma kuyo.

0: Right umsakazo izwi lomzansi ku 98.0 mosandvula umsakazo ngicela ubingelela ngwamukele leli izwi lomzansi thola ku 98.0. Good morning. Ungalala kanjani kunje? 0604807164. Nangu la usisi wami lapha eGoli uganya Mathope Chirandu uthi ulahlekelwe indodakazi yakhe ena 16 years lapha eGoli eThembisa ineminyaka ke u 16 makukhona ohlanganayo nosinenhlanhla sithole una 16 years uthi lokho ehambe nje izola kabuyi ake sikhole ukuthi ke akukho kubo kumvelele. Mono sobon izwi lomzansi modo modo sobon
1: ay
0: Jesus
1: njamba kodumfundiswa
0: ay inkosi ilungile mfuthu khamba kahle kuwena
1: ay khona ngiyayi ngizamandla makhulu la kwa. Hey, mau kichinisa la pa kenesisi. Eki hamba la pa meteti na ubusu ti eh, chubusu ti lazel. Ini si chai, kito ap. Kara misa mensha uzbone pambi. Oba ga uzbone mo pega pa. Iti soga man, iti soga man ti mo bon chaya pa ham zenta la Jesus.
0: Jesus! No see pesi ya bongu ti wow, kebo si ya bongu kudu ndombi. Imzuzili shumi nga pomo shayi wadagele stupa, mangu puma mena ukono mtole si mchong. Modo sabo wani izulo mzansi.
2: Yebo, njota na yame, nse, kunde gase.
0: Nane.
2: Ayi, ushayi, le mwote na, kumele kparame ikanda lami. Uze ungihlebe ngenzeni kodwa nje phakama uhambe ngamandla lawo nawo sikulalele nomabhodla omkhulu unta precious.
0: Siyabonga wena mabhodla wena mabhodla awusuke njalo kumamncane wami yini lokho ekubiza njalo yabona wena mabhodla awu the preacher of the word the man of God yebo sawubona weneli maneli. Nangu Makats, nangu Mizo. Modo sobona.
3: Yeah, Kebos, good job.
0: Zirati Caps.
3: Indaba yaqala kube lusi.
0: Indaba yaqala kube lusi. Kade kumnandi kungwenakele lutho.
3: Kwacabana kube lusi kanti icebo lika Nkulunkulu.
0: Awu madoda.
3: Ufuna ukubehlukanisa. Kuze aphakamise ikhanda.
0: Awu madoda.
3: Seke yedwa.
0: Bengasekho abantu.
3: Bengasekho abantu. Hayi, Jebo sibakhulu.
0: Siyabakhulu. Thanks, thanks, I'm good.

0: Molo yizwi lo mzansi sawubona.
1: Oh molo mrodi mfundisa injobola mfundisi manje ngiyibhanga. Bayengichaza ibhasi ibhaliwe kuphela nje ngisho ukuthi asiya bomkhulu yonke ishumayela. Izoko nje bomkhulu phansi ukubonga nje kuphela ishumayela yakho mfundisi kanye ngichaza ibhasi ibhaliwe.
0: Ah siyabonga kakhulu mpholoba.
1: Andabezitha.
0: Amen.

Lapha ke indaba yenu phethe uzusiswe titi. Uzobe phethe ke indaba ukugamanqa kwalo nomukuthu walo. Bese ukuthlapha ku sport. Phethe uMantomzon. Mantomzon.

0: Sing it, hump. Eh, nangu WSP utike, thank you for the sermon. God bless you. I will lift up my head. Aw, madodana, siyabonga kakhulu. Manibusisekile bafowethu. Amen. Babu Zulu, ngicela ke intshumayelo yanamhlanje. If recorded. Unomsa Shezi. Wemashezi. Kuba nzima ukuthola intshumayelo. Iwona vele umsakazo uyarekhoda ngokwawo. Kodwa ke sometimes uma ungena kwi-app kuyenzeka ezinye iy'nhlelo uthola amazwibela azo lapha kwi-app. Khona ingxenyana la ukwazi ukuthola khona amazwibela ey'nhlelo. Kuyayingene-ke leso kuingenile-ke ngendlela ekusuke kusetheke ngayo. Uyabona? Hlakanipho cele magaye. Siyabonga kakhulu magaye. Amen mfundisi Pastor Mbatha. Modo sawubona izulu mzansi.
1: Kibzila baba.
0: Inkosi ilungile.
1: Awu baba siyabonga. Amba nje manje. Uzi.
0: Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi.
1: Hayi sibonge baba.
0: Right, bekumnandi ke mangabe ukade kudlalele. Siyabonga kakhulu kuwena othe wabeka indlebe. Nakusasa ke futhi soba khona ngesikhathi ke sifanayo.

Bavalisa kabanye lapha nangu Monica uthi kamene mfundisi wami siyabonga kakhulu Monica siyavalelisa nathi siyathokoza kakhulu ubona bonke abahambayo basemgwaqeni siyacela kakhulu ukuthi ke baqaphele siyakhuleka nokuthi nje bevikeleke ingozini siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke ngiyabonga we WSB ngokungiphaka isipho siyabonga kakhulu Mafuyane siyabonga kakhulu Ntombi siyabonga kakhulu mama sobonana ke ngomso qaphele kakhulu ke bafethe emgwaqeni sibekezelelane sithobelane lokho kuyosilekelela nje kakhulu nasempilweni nje sibe nakho ukuthobelana ngoba sonke masingabanga umsindo sonke ayikho into engalunga so abanye babanga umsindo abanye bethule nje bebukele laba babanga umsindo ngicela ukuphuma ngoma nandi kakhulu ke kamfundisi umboniswa ethi kume nami engumthokozisi ngiyacela ukuphuma ngawo nje namhlanje ngithumela kuyena wonke umuntu odlula ke simeni ukuthi ke naye indume semnandi kakhulu kamfundisi ke umboniswa uminami engumthokozisa sihlangane ke kusasa ngesikhathi ke sifanayo on TikTok from 3 o'clock until 6 zandle nezifudumele zikamxolisi

Sihlabela phambili kamnandi kanjalo ke ngalo ke lo lusuku oluhle kangaka. Oqhakambisa ke othisha nemsebenzi yabo emihle abayenzayo. Usuku ke lelo thisha lomhlaba uhlose kakhulu egxileni ekwaziseni umsebenzi wabo obalulekile nasekuthuthukiseni ke othisha bomhlaba. Nokuthi ke nje kuvele bakithi imsebenzi yabo emihle abayenzayo bakhuthaza ekusebenzeni ke ngaphansi kwezimo ezinzima ekutheni ke baqhubeke nomsebenzi wabo muhle ngohlobo olumangalisayo ngegalelo labo abanalo empilweni yomuntu nomuntu. Njoba ke namhlanje kumhla ka 5 kuyena ke October zinhlanu izinsuku ngale kwaloko khona manjalo na njengoba namhlanje kusuku lamhla ka 5 October okunye futhi ke okugqamayo noma ke okuvelayo ngalolu suku

Asambe ke mlaleli siyobheka imyalezo yakho ngoba uthi wena namhlanje ukho nozalwayo ukuthi ubani ozalwa namhlanje.

0: Angaga, usuka phu badumile kahle kahle. Sawubona badumile Dlamini.
1: Yebo, sawubona. Ngibingelele nabalalele emakhaya.
0: Siyathokoza kakhulu kuba nawe namhlanje emsakazweni izilomzansi. Siyajabula ngohlobo limangatisayo ukuthi nje sihleli nawe ngoba siyakholwa ukuthi impilo nempilo yomuntu ngamunye kukhona angathi mase ixoxa abese khuthazeleka ngayo. Siyabonga ukuthi usinikezele lithuba namhlanje ukuthi uzoba kunye nathi emsakazweni izilomzansi. Mhlawumbe masingachazela umlaleli nje kafushane ngokuthi ubani ubadumile Dlamini?
1: Yeah. Ubadumile Dlamini. Ngizothi akangoba ngizothi baye bathi phela umama umuntu osuke seshadile
0: mina
1: ngishadile. Kodwa ngumama.
0: Ona babantwana.
1: Nginabo abantwana. Ngizalelwe ngazalelwa emzinto kahle kahle. Ngakhulela eNyavini.
0: All right.
1: Ngizalwa umama wami nobaba bangasekho ke emhlabeni abasheshe bashiya nje. Ya.
0: Niba ngake ekhaya nibe
1: ekhaya besi sibaningi kodwa ngoba phela umama bayahlukahlukana.
0: Oh, mama bahlukene.
1: Kodwa ngesona isithembu yalazi
0: udaba ngayikhaya. Kumama beniba ngakho mama.
1: Kumama besi sasiwu-7.
0: Benu-7.
1: But abanye ke badlule emhlabeni sasala saba u-4.
0: Kubaba ke niba ngani?
1: Hey.
0: Yeah.
1: Hey.
0: Yeah.
1: Siba ngakhe.
0: Siwu-9. Yeah.
1: 9 or 10.
0: Ya
1: angazi ngibale kahle.
0: Nikhona kubaba ko.
1: Sikhona kubaba.
0: Ngizwa kahle kakhulu. So ufunde khona ngapha eNyavini?
1: Ngifunde khona eNyavini, ngafunda ngaqala ngafunda esikole kuthi kaNgwenda iprimary, ngasuka kaNgwenda iprimary ngahamba ngayofunda eMgomeni High School. La ngifundela ngiqede khona umatric kwamik eMgomeni. Yebo. Mangiqede umatric kwaba nama challenges nje lapho ke. Ngoba phela masuqede umatric emakhaya kufanele uthole izikole. So ubaba wase yangithathake weza nami ngaphakathi.
0: Eza nawe ngapha eThekwini.
1: EThekwini.
0: Ehhe.
1: Ehhe, masifika le eThekwini kanongithatha nje aka preparele imali zokufunda.
0: Ngiyakuzwa.
1: Yebo. Hayi mangifika nga register ongoye. Ka iphupho lami kwena kwakukuthi fanele ngenze iphupho lami kwakwenza ngibe i-accountant kodwa futhi ngenxa yokuthi information yayingekho kahle ngathi ngcono kwenza ukuba uthisha.
0: Okay. All right.
1: Mangithi nge-applyela ukuba uthisha ngithathwe sengikhohlwele le college yothisha kuthiwa yini kodwa nkosi yami because sesida sengikhohliwe kwakufunda othisha ngekuphela ngithathwe. Ma ngithathwa sekufanele ikhohlwe i-registration ubaba kanayo. Hayi ngahlala kanjalo-ke kuthe makuhamba isikhathi kusa-register ongoye le yayisemangosuthu akuseyona ingoye manje ingoye nga kwavela i-opportunity yokwenza i-entrepreneurship. Hayi ngishone khona ngiregister bangayifuni imali ngiqale ngifunde ngeza amabhizinisi ngibe nothando nje lokuyenza le nto le.
0: Usukhona la emangosuthu?
1: Sengikhona la. How manje sengiqeda inyanga yesibili kufuneka imali. Tata kanayo.
0: Baba kanayo imali.
1: Ngaphuma futhi. Yes. Ngaphuma futhi esingahlala. Ngahlala. Ngacela imali yokwenza at least i-reception.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngikhumbula i-Guild College.
0: Ubuya khona.
1: Yebo. Ngenzeke khona ngemali yakho yayingekho ingabizi kakhulu. Ngenza ngiqeda i-diploma. Mangiqedile. Kuthi ibi umbombayi.
0: How? Yeah.
1: Ibi umbombayi. I-college.
0: Ayithola kandawo.
1: Sengifunde mina ngaqeda. Hayi, i-certificate is filled.
0: Ah, ubakithi. Ey, wakwalimala yasi.
1: Ngalimala kanjalo. Ngahlala. Kushuthi emva kwalapho ke yabona ingqondo.

0: ngasekho focus eh ilanga akhulelwa khona ke lapho ehe ngakhulela ngathola lo ndodana wami lo nginaye eh emva kuba sengimtholile kwaba ne opportunity yokufunda eSwinton kwakumahala kwenza uchef hayi ngangena ke lapho ke ngangena ku chef ngazibona sengithanda ukupheka ke
1: sengithanda ukupheka
0: pizza ke manje ngiyapheka pasta ini into angakuthanda ukupheka futhi lapho ngaqeda ngaso certificate sam khona company eyangafesa yangibiza icompany yangiqasha and nje kwakuyikhampani umsebenzi umuhle isePinetown
1: yes wasebenza
0: ma nguthola lutho ma nguthola phela anginayo imali yokugibela ngisacela kumzali abelathi umzali ugcathi le ngane le
1: izosala nobani
0: izosala nobani
1: hhayi
0: yaqala inkathazo
1: yaqala inkinga
0: hayi yaqala inkinga ke wangigeja ke umsebenzi omuhle ngangibothi izongisa kude ke lo wayamsebenzi
1: hayi kunokhulusa umntwana phela
0: nga ehho ngifanele ngikhulusa umntwana ngakhala ngaphinde emakhaya ngahlala noma
1: manje kunjani ke njengoba uhle nobaba ukhona umntwana uyakusupporta njengoba ubaba ebuza ukuthi ke uma uhamba wena ubani nozosala gadela umntwana
0: umntana phela ubaba wakhe vele wengasebenzi kodwa wayesupporta ngaloko okuncane ngokumsize ngalutho ngingusiza
1: kodwa wabuza umzimba
0: ngabuza umzimba ngifuna ukuhamba mangangabuza umzimba ngoba ngagodwa ngawo hlala ekhaya mangifika ekhaya ngeke uzukukhola ukuthi ngadayisana
1: uya ufuna manje ukuqala something
0: phela ngifuna ukuqala something phela ngeke ngihlale ngiyenze ilutho mangifika ekhaya cabanga kuzodayisana zodayisana mathenga amagumunqa yabona lokho kotshalo kuphuza abantu abadala kwakune truck nje yayidlula ngathenga
1: idayisa
0: idayisa athengwa athengwa athenga ngathi mina yibo kodwa madodla sengizohlalela amagumunqa bayeka ke ngaphinde ngabuya ngibuya sengibuya ngizale
1: ethekwini ke ngangishiye nomama nje
0: sengishiye nomama uthi mangane yami hayi ishiye ngani uhambuza mafuthi ngifike ngifaka oma CV ngifese ngenza konke nje hayi kungatholakali ngidayise yabona kidayise lapha kamnyandu ngidayise osidi ngithola umunyu sisi nje athi hoza so dayise hayi dayise leso sikhashana ke hayi impilo iqhubeke itheme iqhubeke impilo kuthe nje kusaphathi nendawo cause indawo ngangenayo yokuhlala ngangihlala komunye umama ke kwakumama kababa
1: alright
0: ngangihlala naye
1: incane
0: ongekho mthethweni Ngicela ngikukhulumisane.
1: Kodwa bakithi wakwazi ukunika indawo.
0: Wangihlalisa Nkosi yami. Lapho ngihleli kuyena nje ubaba akasazishaye vele ngayo. Useke ubunye.
1: Kodwa ngisafisa. Manje umfeni uma ubufika ekhaya ukuthi hey we ma.
0: Hayi ngamtshela angena choice.
1: Wabachathela ngabazali.
0: Hayi ngamtshela uma ubangithi vele lo waye wesephumi esekishwe senginomuntu.
1: Uyazi
0: na. Ahlala nalona. Hayi sihlali ukuthi nganza khona zazingangitreati kahle phela yabo.
1: Oh yeah.
0: But ke ngabekezela ke ngabezela ngithe ngisahlala khona. Ubaba wavele nje wadutshule vakashele lo muntu.
1: Hawu bakithi.
0: Bamdubula ebusuku ngabo 7 abangathatha lutho. Hayi sangazi ukuthi kwenzekeni ke washona kanjalo. Ya washona kanjalo.
1: Hey phephisana wahamba kabuhlungu.
0: Eh wahamba kabuhlungu yena. Sasala no manager. Shithi umana hayi after kushona ubaba. Waba ne depression
1: ngiyakuzwa bakhathazeka kakhulu
0: wagula nje kodwa ke wahlala
1: akabange saba right
0: kusukela lapho but ngabuya ke mina ngeza khona la eThekwini kodwa manje ngekho right mangaphuma lapha la ngangihleli khona ngabe ngayoqasha
1: ayoqasha manje ngoba neingane zakhona vele beyinga treat kahle
0: mangiqasha ngifike emqashweni ngihlale komunye ngiphinde ngithuthe next door ngithuthe kulo ngihlale ngiphinde ngiqashe komunye next door wakho khona emlazi bese kuthi No, my lo siswa la ngihlala khona wenza

0: Hlalo
1: wenza ubhlalo
0: sina asekhaya ngicela ukutshela ukuthi ubhlalo nje
1: ya
0: angazi noma ayinto engenziwa into engayazi kwamina uthi
1: ngaphe ekhaya emzinto
0: hayi
1: so wenza ubhlalo mayenza ubhlalo bese uyithola nawe ufisa manje kuyibona lento ayenzayo
0: ayenze lento ngimbuke ayenze inhle lento mayenze inemibala eminingi yabo kuhle
1: wenza labani khona abadayisela noma uzenzela nje yini
0: uyenza ngathi wethola ama order nje abantu abamazi ukuthi akwazi kwenza enze ngiyakhumbula ngaqala ufunda yena lokhu kwala esandleni ngimbuke ngithi wemali amakhalazi angangiwahlanganisa ngathi kodwa ngihlale ngimbuke enze angikhombisa athi kanje
1: uyakufundisa manje ukukhululekile ukukhombisa
0: ukhululwe ukukhululekile nje utshethe ethina ngasekhaya buku ubuhlalo angaze ngibone umuntu obenzayo hayi kuthi kusanjalo ngithole elinye itoho e-studio khona umunye umlungu ene-studio e-artist yes ngithole itoho khona ke
1: manje usuyaphazamiseka-ke kubena ubuwe
0: ya ngiyaphazamiseka ekufundeni ngithole itoho kuyena bese ngiyamtshela ngithi mina ayi ngingibone ilokhuzana khona u-anto wenza ubuhlalo laphana ave bubuhle ngimchazele nje athena uyathanda yini ukubenza na ngithi ngiyathanda Abele yazenze njani? Abele angidizayinele ephepheni.
1: Yeah.
0: Angidizayinele ephepheni. Abese thi ungayenza into kanje. Wey, ngibele ngiqala bese hayibo ngizenza kanjani?
1: Ngoba ngisaqala nami ukufunda. Angakazi kahle.
0: Yes, angakazi kahle. Abese thena khona la athenda khona i-course ye-bidding.
1: Okay.
0: La ungaya ku-athenda khona only 1 week.
1: Yeah.
0: Ukhokhe bese uyaqe uyafunda. Kana ngithumela kwi yabo le jewelry le efakwa ngizothini angazi kuthiwa yini sengikhohle ukuyibiza le nje not le goli le gold le lena nje efaka ama-pearls ama-glass beads amabits amakhulu angithumele khona ngifike ngifunde lokhu ke
1: hayi lokhu akade ukufunda kusisi
0: Yes. Uma ngikufunda lokhu ngibuye ngimkhombise ukuthi nakhe ngikwenzile. Ah, vele aqale phansi adizayine kabusha. Athi ngicela ukhiphe la, keep press. Hayi, ngibele ngikhiphe ini yona.
1: Yeah.
0: Ini yona phela sengifundile sengazophini bakhona ama-jump into manje. Ama lobster, yini konke lokhu lokulokha ophina abangaba IPin, yonke le nto le. Hayi ngikhiphe khumbula engakwenza kuqala ngakwenza i-necklace ne-bracelet komshado khona omunye wasendiwa
1: eshada
0: okumeroon yena engikhumbula kahle
1: msebenzi wakho oqala
0: msebenzi wami oqala nje ngakhipha
1: isethe imali
0: yebo wangifundisa ukwenza ama-invoice yonke leyo nto nokuthi nje wangifundisa angazisobele nge-business
1: but
0: ngangatshela ukuthi ngizokwenza ibhizinisi
1: ya uthi uyazenzela nje wena ngoba uyayithanda manje le nto
0: angitshela iprize ayibo ashi iprize asho angenzisa angenzise sabala angifundise leko ngincenga kancane hayi ke ngenzela imshado mina yabo i-Alpha Farm Pharmacy ise ngala ngakomayville bengiba supply bonke ngejewelry yami bonke engidilivela angihambisele khona laphaya kungena amanye ama-order
1: busubenzelani ke bona
0: mangisabenzela nale
1: sandle imigexo
0: imigexo yona kodwa le ngangiye koyifundela ngala ngiyaqhubeka ngiyafunda mangifika ntambama ngiyafunda
1: ila kumama
0: into kumama into engayibamba nje kumama i-stitch lesi sama bracelets okha inhlamvu ezo-3 ngakubamba ke lokho ke emva kwalokho ke hayi ngahlala phezu kwako ke ngilekho ngenza ke ngayifundisa ke ngifuna ukuqamba mangaka ngoba wahamba
1: uyayifundisa phela manje
0: wahamba waye emakhaya umama lo wevele umuntu ohlala emakhaya

0: isitifiketi sokuexporta ngasenza ngizama ngikade ukusenza kuthiwa ngizoexporta hayi mina ke ngihlali ke mina nkosi yami ngabe ngizwa iopportunity ngithi lesitifiketi ngizosenzani ngoba export ndawo ngizofika kanjani lapho ukuthi ngiexport mase ngisenza isitifiketi ngathatha isitifiketi sami ngaye TIKZN mangifika TIKZN ngaphatha nomsebenzi wami ngathi nanga umsebenzi wami nasi isitifiketi sami sengisenzile sokuexport ngicela ukuexporta nami yabona mangena information ngicela uexporta ngicela nami ukuthi impahla zami zepheshaye na ngabe lingafika kune trip eya eChicago kwathi hawo lo msebenzi omuhle kanje sihamba nawe hayibo ipassport una ngathi cha hambe kwenze ipassport
1: ngahambe kwenze
0: ipassport ivisa ngenzela ivisa bangi-applyela ngangazi nanothi yini yona leyo ngayenza ivisa hayibo ngizibona sengithola ngazibona sengithola isikhwama ngingena ebhanoyini kokuqala ngqa
1: hey bado uyahamba manje nalo
0: msebenzi ngahamba nomsebenzi wami hayi bama ngifika lapha yapheshe ngithi ngifika kwakune fashion show ngisi display ile umsebenzi kuvele kufika abanye nje laba ne fashion show bathi sizocela umsebenzi sicela ukugqokisa ama model hayi buthatha umsebenzi ukugqokisa ama model hayo kani ayibo nje uvele ngikadideka
1: yeah
0: agqoka ama model kwaba kuhle ngimengeza stage ngayo hamba lapha kwi first time
1: yebo
0: hayibo mina hayi ngagibela nami lapha yakwashawizana mangibuya lapha babuye abantu bazothenga abanye basefuna ukuthenga nje isikhafu sami ngangisigqokile
1: hey madodoti
0: babuye ngifama
1: waze waba nohambo oluhle
0: olokungiqala ngiqala
1: bekumuphi unyaka
0: beku
1: 2012
0: yes ngiqala nje ukuhamba ngahamba kamnandi
1: usuhambile nalo msebenzi
0: kakhulu ayi trip yami esibili yaye Italy
1: yeah
0: sayodayisa Italy
1: yemba libo
0: Italy sadayisa
1: ngabe ubuhlalu
0: ayikho enye into bengihambisa
1: ngiyakuzwa
0: ngabe ubuhlalu bangibeka khona Italy adayisa ayibo ngabothi hambi na umuntu ebuya nemali ngabuya nama customer khona ke manje bakhona ama customer
1: uyasebenza
0: ngiyasebenza manje ngibhizi ngempela ngisebenza ngedwa kona kodwa ngiyacela nalabo basekhangisa ningisizeni la
1: la bangakwazi khona
0: asenze lana yebo ngibakhombisa
1: nabo sebethola ukufunda khona lapho
0: sebethola ukufunda ehe hayi ngiqhubeke kuthi ngo 20 Italy ngiye ngo 2012 nakhona unyaka wodwa kuthi ngo 2015 phinde Italy
1: okay
0: vele ngijoyine isawena
1: ya
0: mama lo akasekhe emhlabeni umama Elizabeth yena oyiqalile ngijoyine avele angithathe siyahamba manje siya eIndia
1: hey ayo suhambile
0: safike inda kungemnandi kanje umhlalo njalo ngabuye inda ngithe ngibuya ngaphinda eChicago eChicago kwakuyinje kwi trade show kungadayiswa but ni display ichallenge engaba nayo ke lapha ya ukuthi ngangenayo iwebsite
1: kudingeka iwebsite
0: bafuna ukorder online yabona lapho ungenayo neclue ukuthi website online ngoba ezinye izinto uzifunda
1: ngendlela
0: uzifunda ngendlela
1: kwakukhuthaza ke le kubuya ke manje uzofuna iwebsite
0: ngabuya ke manje
1: yeah
0: ngangikuthi oh safike laphaya savashela izitolo zakhona sibuza ukuthi ene ama requirements mangabe uzo exporta ay basho hayi ngabothi hayi ngeke ngifithe mina cause ngisasebenza ngedwa nginabo abantu engisebenza nabo mabe order bona bafuna full container ngobuhlalo ngabugcwalisana full container ama opportunities akhona but ngapha ngiyabothi hayi
1: uzoshayeka
0: ngizoshayeka ay ngathi hayi ngiyakuthanda kona kodwa ngihlehle ngoba ngizoshayeka ngizolimala ngizothi ngiyaqala ngingaqedi.

0: 2023 buse London.
1: Yes, bengise London.
0: Ngawo lo msebenzi wami.
1: Ngawo lo msebenzi.
0: Showcase lapha.
1: Showcase lapha.
0: Manje ke awungitshele umsebenzi wakho njengamanje isupport ingakanani ngaphandle nakhona lapha ekhaya nokuthi usibalulele labo bantu abathile asebeke bawusebenzisa umsebenzi wakho mhlawumbe singababeka njengabantu abagqamile nabaswayo.
1: Ngizoqala nje internationally uye waqoka uViola Davis shuthi wayezothumela ingubo yakhe sizoyifaka amabhizinisi lapho kwakuthi isikhathi sesifishane samenzela inecklace yakhe wayeyigqokile ya trend inecklace eyigqokile so kwakuthi ke yabona ngo 2020 ziningi izinto eziyenzenzeka ngendaba ye-corona because ngase ngithole ne-opportunity yokuthi ngiyotrain abantu phesheya. Yes, because ngibuye ngifundise bona ukwenza ubuhlalu.
0: Okay.
1: Yes.
0: So waphazamiseka kulezo
1: yinhlelo.
0: Ibaphi abanye futhi ongasibalulela bona asebeke bawusebenzisa umsebenzi wakho? Asebeke bawugqoka.
1: La e-South Africa asebeke bawugqoka. Baningi kakhulu ngeke ngibabale baningi kakhulu yes baningi asebeke bawugqoka nama companies engisebenza nawo
0: yes
1: ama companies impela yabo yes
0: esingeswabalule
1: yeah bese kuba ke ama individuals
0: ngiyakuzwa so umsebenzi wakho ubonakala udlondlobala kakhulu ngohlobo olimangalisayo ngomsebenzi wesandla umuntu othi ubuhlalo yazi mina ngangibaze ekhaya ugogo wami wayebenza noma uma wayebenza ekhaya into esakhula ngayo kodwa ngizange ngikubone ukubaluleka kangako kubona kodwa uyabaza esandleni sakhe uyabaza lo muntu ungamsiza uthini omunye uke wabenza uyabona kodwa wakhathaliswa into eyithile nje endleleni waphelelwa amandla wayekela ungamkhuthaza uthini umuntu wesifazane ngalesi sikhathi
1: ngathi nje umuntu wesifazane okwazi ukwenza ubuhlalo no wesilisa
0: yes ngoba nabesilisa bayakwazi
1: sokuma yabo leyo piece ohleli phezukwayo lapha ekhaya ngicela usukume ivuthulule mhlawumbe uhleli nepattern edingakalayo uyayibona leyo because ama pattern ayenziwa ogogo mahle ahlukile mhlawumbe uhleli nothi uzovula ozoqhamuka nayo kuthi siyayicela le sicela usenze enzela le siyayidinga uthi ngaleyo pattern yodwa nje iyona ezoshintsha impilo yakho
0: ngiyakuzwa
1: iyona ezoshintsha impilo yakho abahleli nawo nje abazi yazi ukuthi banama talent ezandla zabo abasukume
0: noma ngabe iliphi ke manje talent
1: noma ngabe iliphi talent onalo sukuma ulisebenzise uphume ulveze go business first nama opportunities amaningi kabi la ukwazi ukuveza khona umsebenzi wakho owenzayo suku manje mlalele ekhaya mangabe ukwazi ukwenza ubuhlalu ukwazi ukuthunga noma ngabe yini umsebenzi owenzayo usukume nje uveze umsebenzi wakho siwubone
0: ngikuzwa kahle kakhulu inabe imnandi kanjalo ke mlaleli njengoba kuyizwela ngicabanga ukuthi uyayizwela ngempela indaba ezimnandi asiphathele zona namhlanje ubadumile wakwaDlamini ukuthi usehambe wabuyaphi nomsebenzi wakhe khuthazeleka ke nawe ngomsebenzi wakho khona esandleni ungawubuki kancane ungakuthatha ukubeke kude ngohlobo olimangalisayo badumile ngiyazi ukuthi njengamanje khona izinto osungakwazi ukuyibala ukuthi usukwazile ukuzenza mhlawumbe ukushara nathi kafushane ngomsebenzi wakho
1: ngobuhlalo ngifundisile umfana wami wangena e-university waqeda mina ngilithola ngobuhlalo mina ngilithola ngavela ithuba lokungena e-university kodwa ngathi wami umntwana uzongena e-university ngale mali engiyenza ngobuhlalo wangena wafunda waqeda ngakhile ngobuhlalo ngiyasibeka isinge tafuleni
0: ngobuhlalo
1: ngiyakwazi ukuthi manje ngibhukhele istand ngihambe ngiyodayisa ngizikhokhelile ngigibele makufanele ngigibele ngihambe ngiyodayisa
0: ubuhlalo bukuthathe bakubeka kude eminya ikupho okunyo sakufisa empilweni yakho kuwona lo msebenzi owenzayo oyibona ufinyelela

0: Yabona ke mnaleli njengoba ngwasile ngathi sizoba naye uMr Tembe usekhona noma kanjani emsakazweni wakho izilomzansi FM. Nomzana uTembe angikubingelele ngwamukele emsakazweni izilomzansi.
1: Ngiyabonga kakhulu kwemukeleka. Ngithathe ithuba ngibingelele kubalaleli bomsakazo izilomzansi.
0: Asibonge kakhulu mnomzane, namhlanje ugqoka isigqoko saka mkhucululi. Ngiyakubona umkhucululi nje. Umkhucululi nje kusuka phansi kuyaphezulu.
1: Impela kufanele kube njalo izinto ngiyiqondanise.
0: Uyiqondanile.
1: Yabona uma umuntu kufanele uyiqondanise izinto ukuze kubonakade ugugile ngokangako.
0: Ugugile ngani?
1: Hayi kangako.
0: Kodwa kona ugugile. Asibonge mnomzane sizwe kakhulukazi uchazela nje umlaleli oqala ukulalela uhlelo. Oqala ukuzwa ngegama elithi umkhucululi, simsize lo mlaleli, simbeke esithombeni esifanayo nomlaleli wezilomzansi ukuthi kahle kahle umkhucululi yini.
1: Ngiyabonga kakhulu Mashezi. Kokuqala nje masikhuluma ngamakhamba kamkhucululi sikhuluma ngomuthi owaziwayo. Mangithi umuthi owaziwayo uyaziwa ngokohlelo lwezempilo, umuthi othestiwe njengoba ke nibona nje ngene emafamasi. Uthestiwe ukuthi awuzokulimaza wena osuke usebenzisa, ngoba phela imvamisa izinto lezokwelapha ziye kwesinye isikhathi kuthiwa zibe nama side effect, nawo lamaphilisi esiwadlayo abanazo lezo zinto. So ke kwamkhuculule siye saqhamuka ke neqhinga lokuthi sisebenzise uhlobo lwemithi ethi yelapha kodwa ibe ingawadali ama side effect ngendlela yokuthi imithi esuke ivele idliwa ewukudla futhi engama superfoods uma isingena kuwena kikwazi ukuthi welapheke. Lapho senzela khona ukuthi noma ngabe kuthiwa ukudla, sikhuluma ngomuntu phela maselapha nomuntu ohlele phansi nomuntu osengavumi ukuthi edle. Uma sithi thina siyamela lapha sifuneka simlaphe ngendlela yokumlekelela ukuthi sifake lezi zinkovu ezizofika ihlale esiswini sakhe zimakhe indlela yokuthi usekhona osekukhona esiswini. Noma singeke sama ngakho kodwa lokho sizothi umuntu ongadli funeka ezame ukuthi edle. Kodwa sishole ukuthi nathi kulokho asuke exakwa ngakho kuthiwa phela dlana kancane ukuze ukwazi ukuphuza imithi yakho, ingoba nathi suke silekelela kulokho okusuke kwezwa la ibenefit yokuqala esikhuluma ngayo ngamakhamba kamkhuculule. Lapho kamkhuculule ngizokhuluma ngemithi emibini namhlanje. Athi ithi iyelapha ibikhuculule njengegama lakhona, futhi ithi ibikhuculula ibikunikeza amandla ngokuthi imithi isebenzisa uvese kwayona ukudla bese siyibumba ngendlela yolwazi lokwelapha. Lawo mandla azokwenza ukuthi ma ufika umuthi kuwena egazini lakho ufike ulaphe leso sifo sikuphethe. Siyaqondanisana, sikhuluma ngomuthi owelapha isifo samathambo. Uma sikhuluma sinomuthi lo muthi olapha isifo samathambo, angubeke nje ukuthi umuthi obizwa kuthiwa kwamkhuculule. Umkhuculule awushiyi lutho, usuhlonisa kanjalo. Kakhulukazi futhi imithi sibe siyehlukanise ngeyivalu zayo ukuze wazi wena ukuthi uma besikhuluma ngomuthi othize emsakazweni uzowubona kanjani ngesivalo sawo. Uzowubona efamasi ngokuthi kuthiwa awu umuthi kamkhuculule, protect kamkhuculule, yebo awu isivalo sinjani, siblue isivalo, hayi bo iwona impela ke lo ngufunayo umuthi amathambo. Sengifile amathambo, sengifile ukungalala ebusuku, sengifile ngithi mangithi ngiyaphenduka ebusuku kwethe khona umuntu ngangiphendula nje kodwa Nkosi yami zomthathapi, ngoba kubuhlungu kwindlela esimangaliso, inyawo ivuvukele, inyawo ziyahlaba mawuvuka khona ekuseni uthi uyibeka phansi ukuthi khala ukuthi hawu mayi babo hawu kodwa weJesu inyawo ezibuhlungu egazini lakho. Sizothi ke thina ke futhi kwamkhuculu lapha esifike sibe nomehluko khona thina ifika vele sikwelapha nje unayinqwaba yamaphilisi unenqwaba yeyimbiza awusazi ke manje. Thina ke sithi ke singenelela

0: indlela eyodwa yokuthi ngakusasa uma uthola le project sikamkhucululi uzobe uzo umehluko ngakusasa ungakanyatheleke phansi kubone ekuseni ukuthi ngabe kuyanyatheleka na uze ebusuku umuntu ungena egazini lakho uzwe ukuthi ayinanka umuntu ungumasaja kamnandi uqeda iyinhlungu esegazini kungasakhathalekile-ke noma lezinhlungu ezamathambo na noma iluphi uhlobo lobuhlungu osegazini lakho iwona lo muntu ozokwelapha lezo yinhlungu sikhumbule ukuthi izifo eyiningi yebo khona lezo ey'ngakubangela ubuhlungu kodwa sikhuluma ngobuhlungu okwenza ukuthi ungalali unesitresi ukuthi uyagula awusalali futhi ebusuku futhi wena singenela lapho-ke ingakho sithi thina ngamkhuculu sibuye sithi selapha inyama sibuye silaphe nomoya ngoba sizoceda i-depression kuwena yokugula ukuthi uze ukuthi nanko umuthi wangena egazini lo muthi lo esikhuluma ngawo wakamkhuculule uyawuphuza-ke ikota yeglasi ekuseni ngizokulalela-ke ukuthi uma ngabe lo muthi usuwuthenge noma usuwuthenge efamasi bese sikupha i-detox yamahhala ozoyigcoba ngaphansi kwenyawo naphakathi kwenzwane ma usulala busuphuza amanzi afudumela hhayi hayi hayi uzozwa yabona uma ngabe kuwukuthi ekuseni ubungakwazi ukunyathela ngakusasa uzonyathela ngakusasa iy'nhlungu izoba yiphelile kuwena nya ngikhuluma ngosuku olodwa ngoba asikwazi thina ukufika uvele welashwa sifike nathi singene lapho kodwa singenza umehluko ngakusasa
1: lo muntu okhuluma ngawo awuxabani ne-treatment umuntu okungenzeka ukuthi uyayisebenzisa mhlawumbe egazini lakhe
0: cha awuxabani i-treatment ngoba lo muthi siwenze ngohlobo lokwelapha lwemithi ebizwa kuthiwa ziyinande imithi le edliwayo kukhona imithi esiyithele esisebenzisile bese kuba nemithi esasiyazi endulo vele ukuthi iyakwazi ukuthi idliwe uma ngabe kuseyikhathini zasebusika bidliwa leyo mithi iwukudla even iy'mpande ezawo zinika amandla sisebenzise leyo mithi ithi siyixube sayithaka yase ihamba iyothestwa yase ithola amaphepha ukuthi lo muntu ungakwazi ukuwusebenzisa ku-advisable kodwa-ke uma sithola ulwazi lelo kwabezempilo ukuthi noma yini ozoyisebenzisa uma usebenzisa amaphilisi kufanele ukuthi ngo-30 minutes uhlukanise ngo-30 minutes yes yebo ngabe wena uyayiphuza before noma after kodwa hlukanisa wena ngo-30 minutes lonto lento inikethuba

0: ngabe uzombelethe umbelethe engakhubazekile noma umbelethe futhi ingqondo yakhe isebenza kahle ngoba uyihlambe nje umuntu uthiwa imali inegcukama
1: ngosebenzisa uzube nyenyanga eingaki
0: usebenzisa mhlawumbe uzube nyenyanga esu 7 ake sithi ke uphethwe amathambo lawo engikhuluma ngawo alasha umkhuculi awushiyi wena kodwa ukhulelwe ngoba sifuna sekunikeza imithi ezobuyilekela nomntwana ukuthiwa imali inegcukama thatha imali inegcukama ebese uthenga i detox kuzoyithenga ke phela ngoba la
1: iphindi itholakale
0: edayisayo ngoba lezi inikeze mahala ngoba sicabanga ukuthi badla abantu abaphethwe lokhu kugula wogogo welike ndawo uzozohlomula ke noma ngabe ena awuyena ugogo ngoba uphethwe isifo sogogo kusho ukuthi nawe uzongena ukuthi uhlomule kodwa nje uma u-detox ungakwazi ukuyithenga ngoba icene uyisebenzi So sithike uma ngabe kukuthi unenkinga noma yasiphi ke isifo ke uzotheka imanzi negcokama ebese usebenzisa lo muthi ke okuthiwa ke mini ointment actually detox food yona ngokwayo uzoyicuba ngaphansi unyawo iyathengwa ke leyo kahle hle ungakwazi ukuthi ungisebenzise uyibeke khona noma uthi unankinga nje ukwazi ukufaka la kunenkinga khona kodwa kulokwa mathambo uyicuba ngaphansi kwenyawo naphakathi kwenzwa noma usulala ebese uphuza amanzi futhi man andisase ngena kuona ke kuyona ke imanzi negcokama Imanzi negcokama ke ilungisa izinto eziphasamisa imizwa ngibala umhlume uma ngabe unomhlume ngoba yona isetshenziswa abantu besilisa nabesifazane umuntu wesilisa unomhlume imizwa awunayo kuyabe kuyathiwa kat nansi inyama ikati livalekelwe inhliziyo kuthiwa kat nanti ubisi kungenani ke lona ngoba liyaphuzeka anakhona ubisi awukwazi ukuliphuza into yakho iyadabukisa ngoba njengoba ungenayo imizwa nje funeka ukwazi ukuthi ama symptoms lawo omhlume ngoba umhlume kuyenzeka noma ungakaphumeni ngaphandle ungakawuzwa kodwa ubusukhona egazini ngisacela ukuthi abalaleli nje abambalwa beke bethi mhlambe phela sithi thina kwamkhucululi ukukhuluma okuncane ukwenza okukhulu nababalaleli
2: phila njani wena ay baba ngisalokhu ngisebenzise nje ikhombo yamathunes ngoba ngikhathi ngiqeda manje ntambama kodwa nje selokhu ngiqalile ikhona into engiyibonayo ngizizwa nje emzimbeni ngirayithi kushaya umoya ngiyibona nje ngiyacwebezela ngimuhle nje akufani njengasekuqaleni ngimuhle nje ebusweni ngingichachambele nje ngimuhle nanokuthi-ke khona engikubonayo-ke ngoba nala kubaba lo ngiphila naye-ke nje izolo nanamhlanje khulume nje into enhle right ecacileyo ukuthi ufisa kwenza kahle

0: Ihora leshumi nambili.
1: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
2: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Ngisazi mina ukuthi ubani ohlupha omunye phakathi kwami nawe.
0: Uwena ohlupha mina. Hawu ngatshela abalaleli manje ukuthi uqeda kwenzani manje. Manje. Unesikhwele babutembe yangibingelela. Mase ngithi mina ngiwanasi. Uvala i-mic. Awufuna ngizwe.
3: Hm? Awuphinde futhi uthini?
0: Uvala i-mic phela mase ngiphendula phela isibingelelo.
3: No,
0: uyivalelani.
3: Bekufanele phela i-mic sisingivale ngoba benikhuluma noTemba ayinabalaleli.
0: UTemba ungibingelele moya nje.
3: Wena bufuna ukuthi ena
0: ungibingelele moya nange babutembe. Nami manje ngimpendule moya.
3: Bengasanakile ukuthi nawe usasemoyeni.
0: Ah, umvulela yena mina ngivala.
3: Mina ngiyitshela ukuthi phela ngibingelalana
0: nobabili. Hayi, uvulile nje
3: leyo nto.
0: Ehhe, phela ukuze ngikashiye ukuthi
3: babutembe uzoshwa
0: ubizo. Ukuze ngikashiye ukuthi sengiphakeme sengiyaphakaze.
3: Yabo
0: lenga

kulo emsebenzini yethu mhlambe ke usabakhumbula sanabo kusukela nje ungene esikoleni uziyophuma ongakwazi ukuthi ubalilwe indima yabo abayidlala na njengoba kusuku luhle kangaka namhlanje lokubabungaza nangemsebenzi yabo emihle kakhulu othisha bayenza impilweni yomuntu siqo ngamunye khona manje allo futhi I World Day of Bullying Prevention ehe bakithi okuyinto ke ngempela ebalulekile ngohlobo lwemangalisayo ukuthi ke sikhulume ngayo ngoba lento ye bullying ihamba ibangelide ngisho ezikoleni bakhona bayakhulunywa kuyakhulunywa ngayo ukuthi into ngempela engamele yenzeke uma ngabe nje umntwana ebuya ekhuluma nawe umbuza ngosuku yalalela umuphindlebe kwazise phela omunye ukuzokhuluma ngalento ubone ukuthi ibullying ke le ekufanele ukuthi mangisukumele njengomzali ukwenzela ukuthi umntwana angayigcina esengafuni ngisho ukuyakhona esikoleni ngoba manje kukhona isenzo lapha singalungile esihamba samba senzeke

0: ukuthi umazise lokho ingathuli na ngoba kwesinye isikhathi into thola ukuthi siyayibona yenze kube ngazi ukuthi hayi kulungile ngathi yamkelekile kanti cha komunye umuntu akuhlali kahle uyahlukumezeka futhi kakhulu enye yentizinto ebalekile eqinisekisa ukuthi ulalela ngempela izingane zakho nabangani bakho mangabe bekhononda ngendlela abaphathwa ngayo ngabe sesikoleni noma semsebenzini ngoba phela ukuxhashazwa kuyinkinga kakhulu futheka akaze kuthi kwamkeleka noma kwavumeleka Angibonga kakhulu ke mlaleli ukulalela kwakho kusukela libombeni ihora leshaka lolunye kuseni kuze kuzoba imanje ubenukhona eduzane komsakazi uhleli awusuki kuleyo ndawo inkosi ke ayingcinele wena inqabe njalo nokwakho ukuphila uma ngabe kukuhle inkosini na kanjani nakusasa ngiyobe ngikhona ohlelweni sithi senza kwenzeke so ke ngicela ukuthi mlaleli okonamhlanje inkosi inqabe nawe inqambe nabe inkosi kulokho nje okwenzayo osukuna namhlanje mhlawumbe usazophuma mhlawumbe uyangena ayigcina inkosi ngale kwaloko uhlobiselo kalishoze ukhona nendaba eyigcwele na njengoba ngiyidedaka inkundla ngikwasile ukuthi umzwe inkosi umfaka chonqo uyalandela kuze kube ngokuzayo
1: Zilomzansi FM. Zilomzansi FM.

0: Azwani
1: nsole nzima nje lezo obanuka ngazo zoganga.
0: Angisho nje ngingahlonini. Uma bethi bona lezi insole engizenzayo zinzima, abangithathe bangise court. Kuyohlangana khona. Akuphele mina ngibaphathe kimi, angibaphathe mini, angibaphathe mama bayazi lapha. And ngiyobe ngaqala ukuthi mina nabo siyohlangana court. Bona they know ukukhohlakala bakwenzayo.
2: Njalo ngosuku lokuya lehlalo, ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: Ngoje kwanje kuyothathwa lo wongane ongaze ilutho ngaleli cala bese kube ngathi uyazi ngoba kuzibe ukuthi leli cala liyathethwa licala kodwa aba abantu abenza lokho esikhuleni soba ngabe bayathathwa bavalelwe nje stating ngaphandle kokufakazi ngoba uyabona nendaba ukuthi kusafuna ufakazi ufakazi manje kade baba khona into nje esobala yokuthi nje ababulali bayazazi ukuthi nje sebabantu nje ukuthi ngabe bayije kodwa umfowethu angazi noma umthetho umfowethu wenza kanje noma yini angazi ukuthi kwenzakalani kodwa shame ngabazali bakhe mfowethu ngithi nje shame mfowethu. Ngiyabonga mfowethu.
1: Siyabonga kakhulu ke Mfoka Mondeyise.
0: Kuthi wami ngiyabonga mfowethu.
1: Sha 23 minutes after 1 msazana wakhe zamzansi 98.0 FM sithi zomehloko. Hayi mele nifokangethi lapha na hambona ngempela sonto lapha lapha neskill center le workshop so ntizizo ke iphantela ke lapha ke shana uma sokuhlaba yawadlulisa ba uthi hayi cange ke bhuti ngiyakwazi lalela kakhulu ke nomsakazo wathi ufokangethi hey wathi hayi ngeke noma ngathiwa mana sawona
2: bothi
1: kunjani
2: ilinjani
1: wena siyaphila nathi.
2: Hayi bese ukhumba nomkhulu ngindosi busu kancane.
1: Ndodendala.
2: Ngifuna ukuthi check hayi into la. Ngabe izolo la.
1: Ngicheck nomuntu ongamazi. Yeah.
2: Uma. Hayi lithi uvulelwe ikhishi. Mawuthathele ikhishi ngaziwa noma kanjani ngakushiya lingashona ngenzeka noma yini. Uma uthatha omunye. Usayikona yini ukuthi usuke zovusa umuzi agathe izingane noma usuke zoxosha izingane abulala umuzi.
1: Ngoba ngifoni ungena esipolweni engeze uba mdexona kodwa sibe sidingida ama issues anjengalawo yabona noma kulesithathu nje lapha kuhlelo senza kwenzeke sike sikhulume into njengalezi zesintu.
2: Hayi kubukile ngiyabonga ngoba ngidwa le nto ngoba inkinga ngayini
1: kwenze njani kona.
2: Hayi khona sabona kahle manje amaphepha next noma iganwa nandemagebu yamanye hayi khona obumu
1: enzani madodana.
2: Hayi amakhetana laba kuthatha umakoti abuhlala efletheni bagqoke icathu baphinde baqasha umuntu ozosebenza.
1: Mhlawumbe phela zo nto ezima angaza phe zenziwa isikhathi esikusona yini kwesinye isikhathi othi abanye
2: bachoze
1: ukubambisana.
2: Ngifuna ukusho njalo isikhathi esikusona manje sihluke kakhulu qasha umuntu ozosebenza phela kade ingazi
1: oh uthi akaqashe yena.
2: Wokuza niwasho ngoba lo
1: sho uthi phela angizothatha uyasebenza nje nomakoti kwenziwe njani
2: ala ayithayi ko family ngiyazi lokho mba ngiyitshe ithena baba ngibe nena ngibe nomakoti nenga ngiphinde ngiqashe umuntu ozosebenza bese phela ngomshini okuwasha ibhali noma nobunye umuntu ukuthi kufa inakho obanye ngina 36 mini sika ngibe ngibe fit for ukuthi uze imali umsebenzi
1: ukuthi angithathe ori kahle la khona la ukhala khona mkhona umncoma khona ukuphi wena mkhulu
2: bese thina uvuka umuzi mawuthathe le inkishi la tuneli sizo xosha izingane lakho zihamba emgaqweni
1: mawuthathe le inkishi kanti sibuya lapho sikhulumene ngomsebenzi nomakoti osebenzayo
2: sekuthi sifane abantu besifazane bonke labantu abaqishwe bafane kufane nomamuzi wena nomakoti
1: oh kahle hle wena uthi wena uhamsani nomakoti osebenzayo.
2: Ayi,
1: noma wazi, kundekindeki kuwena.
2: Kundekindeki kumina ngisho ngaba ibeka kahle.
1: Hayi ngikundekindeki. Ngaba nango lesithathu ngoti wethu lona ngadideka kwayena impela ngoba njengobuza na indaba uyibeka etafule nawe ikudidina.
2: Hayi kundekindeki.
1: Ngoba ngizwa mthi yini lofuna ukucacisela kuyona kodwa futhi hayi kulungile futhi hamba futhi ngaze ngiyone.
2: Sivale.
1: Ngaze ngiyone kulungile siyabonga.
2: Sawu.
1: Ngoku. Yimkhulu vele ngalahleka kodwa wena kodwa ngithi ngiyayibamba isikhalo sakhe ngithi le card zamanje indlela isimo esime ngakhona yabona kodwa kulungile ngicabanga ukuthi kosilekelela ke nalapha na ke ngolesithathu sesikhulumeza isintu lapha ngolesithathu kusenza kwenzeke
3: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
4: Teta no Saudi sifuna ukusebenza
5: ikusasalethu sawubona
6: yela sawubona njani
5: ngiyabona njani.
6: Ngiyaphila usithombe sesele ngikhuluma naye
5: ngikhuluma noMasijekulo.
6: Oh Masijekulo
5: yeah
6: lana ukhuluma noSandile lana umaphumulo ngisemlaye
5: Zigun.

0: Right, sibonga kakhulu ke nake la uhlobisile umntakal shozi. Sinikeze izona ke izindaba zokugama nxa kwalo ke ihora lokuqala. Okay, asithathe nalona ngamasijekula sabona.
1: Awu, asiwangibamba umzenkosi. Uyayibuza njalo umasijekula ukuthi ubani lona. Hayi bo, ubhuto wabiyela mina laphana emenimoto umasijekula. Ngintatha kuhle. Kamfothu ayikho.
0: Iya.
1: Zenkosi.
0: Iya.
1: Akaboshwe isibili. Ubonile nje kaphuma.
0: Oh.
1: Ngone nje kakhulu.

0: kahle thina sesibakhulela
1: wemdemand unyawo unyawo zakho lungapha olunyenyeni ngapha wayengagxile ekukhulekeni pho kuphela ungabagxeki
0: ka egcakeni phela lokho ukuthi bayantshontsho
1: Kodwa khulekake ngapha ubuvotela omunye kozabara ongezuntshontsha manje.
0: Ah, igebengu zonke. Hey akomuthi aye aphindele landani lasasikhona kwabamhlophe.
1: Ukhulumelani bongazi muthi igebengu.
0: Nokuyena bayigebengu. Bathi bamshizulu beyazi. Igebengu uqobo lwazi. Akubasoni isizwe sikaNkulunkulu ngendlela thombe. Bakhona ngobumnyama mkasathane. Ngimpile ngempela. Nesiyomangale sebesikhona singamajaji. Ngaliya. Babe besibone.
1: Uyobuyingxenye yamajaji nawo.
0: Hayi ngoba nejaji yitsho njalo inkosi. Sebejaji ashingilosi uqobo. Mawungawufundi banelani nami ufuna umbhalo. Nifuna ukuzwa ngathi.
1: Thembe wena ngithembe wena mna Mtimande hawu
0: yalela ke Thombe kudala nifunde iBhayibheli akukho ongalazi ngoba ba niyakwazi Thombe ukusibona ukuthi azikhona kodwa nina beningakho ukuthi uNkulunkulu umuntu akakwenzi
1: kodwa phela lokho kulula gogo ngoba yena uyingxenye yamajaji ngeke mna kulula ngazi
0: mina ngingane bebe amajaji
1: ngisho konke akulula mina ngazi
0: Usho kanje?
1: Ingeke, ngeke. Ngingawuthi ngithembe nami ngithembe kuwena Mtimande ngumbhalo.
0: Cha, ingani ngombhalo siyamfundela. Yabona nje ubaba lo. Ha, lo lapho ezimlo mdzandi.
1: Yeah.
0: Hayi.
1: Ubaba lona.
0: Uyamqephuza iBhayibheli njalo laqephuzwa.
1: Ubaba lona.
0: Eh?
1: Ubaba ubani?
0: Ubaba uqezi.
1: Oh,
0: kaNkulunkulu empihlakani wazi kahle ubaba uqezi.
1: Oh, ya.
0: Sobe singamajaji nabo.
1: Yakhuphuka lento. Siyabonga kakhulu.
0: Haleluya. Ayibonga indoda yesiphambano Thomba. Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya. Amen.
1: Yakhuphuka intasezulwini kwaKumtimande.
2: Hey. Ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka nxa zonke ngicabanga. Sifanele ukungono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi izinto azilungiswa neze. Angiceli ibukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi insiza ezisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu kulolukhetho ngivotela iDA
3: imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi lomzansi FM
4: izwi lomzansi yizwe umehluko 12 to 3
5: saba mole sithombe salomba imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwethu uyabona umuntu xa exoka uvele mamela uvele umbono umuntu uyaxoka uyabona lo mthethandaba lo
6: Mamela
5: indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashe umveze libala
1: awuphumele obala ke nawo
5: bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje ngiyangiva
1: kwenzekeni ngale kahle kahle awukuthemplela uthi impela nimthithile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
5: kayikho lonto
1: nishintsheleni veni
5: hayi so bendikhona ngokuyeva
1: ikuphi nendawo
5: hayi bye ndakwethu
1: ndakwethu konke shayisa amanzi apha okwamanje umthwala utshekile ngakuwena umthetha ndaba 1 not when
4: Ifuna ukuqala bese iphela. Isasalithu
1: nosumbe sese. Sikhathi manje ngo 18 minutes to 2 o'clock. Sikhuluma nje sivulelekile kwiwona ke umsombuluko. Masijokela singathi kubuka lapha ka bambalwa ngena lapha kwi Facebook page ke yalo ke uhlelo. Ngakho lokho kungakhohlwa ke i WhatsApp line u 0638208448 0638208448. Eh, masijokulo.
7: Singamthatha uPhila Mkhize athi kusasa lethu Thombe sasalaseni ngibingelele ehlele nemini bebade ungumsombuluko Thombe olwamele ungihambela phambili elokubona kwebafana bafana emidlalweni obungani nezwe laseGibhithe ngokubona kwami uPiso usayibambe kahle njengoba engakahlulwa nje emidlalo emithathu yonke noma nokuba unikeza abanye abadlala ithuba abangajwayele ukudlala izolo besibone ukuthi sesibona ukuthi sigabujwayele

0: ukuthi kunabantu othola ukuthi baba na abazi ukuthi bangene kanjani bangene ngendlelana nje ithile yabo hayi angibongeke Sithombe
1: siyabonga kakhulu mfowethu sha Sithombe lempi esibhekene nayo yabantu bangaphandle inkulu ngoba bayabuya basafuna emazweni abo ngenxa kamacala abo manje babulala ke kusasa lethu ke la ikho into yokugebengwa abangayebenze kulelizwe thina siface hamba kusho kumafika leshon la ku TikTok nangukimba uthi baba baba kavuyo lo entuzuma e ngiyabingelela Sithombe angibingelele noma kambali kwa F kwanuzaza nangumandla sish awu kodwa Sithombe wavusela ugogo ngephika noshukela nje miyekeni usemdala ngazi kusishukhuluma ngani lapha right tama intandane ngiyambona ta Sithombe nosisi molweni abantu abavotela abantu abasebenzayo kuze bengazokhala la emsakazweni ucingo ke ungasithatha kulona u 0604807164 sikhuluma nje sivulekile ngolwakho ke udaba
2: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
3: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza
4: Ikusasa letu sawubona
5: Yebo sawubona
4: Yebo unda
5: Yiko
4: Yiko ngikukhuluma lo ba
5: Ngikaphela umlenzini
4: Yeah
1: uhamba kanjani
4: sangamukelani
1: no ayi ushawuvala right isithupha ke mzuzu manje uyasha mhlanu ngaphamba bomba nehora lesibedle washintsha umuntu ngimbekele washuma gaya okay ngo 2 o'clock sobe sithola ngindaba sengathatha ucingo lana ke khulazi ke leyo munye naye la ku 0604807164 kanti lapha ku WhatsApp line yethu sayibheka nemiyalezo futhi ke ebhaliwe nala ku TikTok ngiyambona futhi naye la nangu sa uthi ke sanibonani niphile nje siyabonga kakhulu ke wesa hi
6: ebanjani
1: siyaphila njani ne
6: siyaphila ukhuluma noma umthetho
1: Nyambo.
6: Hayi mina ngisabulela manje nje Sithombe. Angasuki impela ngisahleli kade ngizwa kuthiwa kade kukhona umeya lapha eSiyanda. Manje ngiyaxakeka ngoba nalawa afika ngo-2024 wathi nje amanzi ngeke sahamba asezobuya nomphele. Lutho amanzi akabuyi kuze kube manje alokho enqamuka. Manje angazi ke le ntade bathembisa yona eSiyanda ngosiyama hey kodwa sithembu ukuthi azobuya
1: Niplan kwenze njani wadini kulo nyaka
6: Hayi kuphenta senzo ngobuya landula

0: siyake sishintshe sifake lo ngathi kunale advantage nje ezweni njoba ke singethu ukhetho
1: inkinga ke lana kabakhankasi laba abanye amanye amaqembu asibabona abantu bakhona manje ngibona ngathi kuzobuya yena lo hayi inkinga le
0: nawe nje ngokolwazi waze lilodwa iqembu
1: ilona phela ngoba nanga okudlule kwakuyilona manje sebebabili ke manje bakhankasa bawuthu kodwa nalo omunye uyabuya futhi
0: sengishona uphela wena ngithi njengomuntu nje omuntu ongaka ngokolwazi lakhe ezweni nje na lilodwa nje iqembu
1: hayi phela amaqembu akhona ey'ndaweni siyawabona kodwa lana nje yabo into abasuke bayenza sebevele bafake ey'gxotsheni-ke abantu-ke manje esingabazi bafakiwe manje ey'gxotsheni
0: okay
1: hayi inkinga le sombo okay
0: siyabonga
1: Thathe
0: mzuzu kamanje aphamba kubumbana ihora lesibili ngibingelele sithombe ngiyafisakela ukuthi onogada abangadlali kwesopolitiki befuna ukuzuza amavoti ngathi le nto einsosinga yikho kunaloko onogada bazophelelwa imisebenzi ngoba umasipala uyokhipha ama-forms uqashe hhayi ukuthi uyothatha bonke onogada kungcono kuphuculwe zona inkampani zonogada ngoba izona ezinamathuba emisebenzi ngiyabonga obhalile umhlali emlazi angeza ngisho yedwa nje umuntu ukuthi-ke cha weyingxenye khona umhlangano athi ubukhona ngele dlule la hayi
2: sawubona sithombe nabalaleli ninjani
0: siyaphila njani nena
2: hayi siyaphila ukhuluma nonhlahlawa buthelezi
0: shani
2: hayi abathembe nogada uma i-PRM ivoteliwe noma kanjani konke lokhu abakufisayo kuzokwenzeka siyazazi siyamthemba ujehova esikholelwa kuyena
0: ekhaya lwamlaleliukuthi bophelelwe imisebenzi
2: hayi ngeke angeke angeke masikhona thina kodwa ke engakhala phela mayithanda ukukhala kufanele kodwa abantu sebelahlekelwa amathemba kodwa ngeke siyazazi izinto thina besehla senyuka nephimbo labasebenzi nakulo mhlala kade ukhona oganizwe iphimbo labasebenzi besikhona sabatshela ukuthi yini okufanele mayenziwe samtshela umama umkhaliphi uhlengiwe ukuthi uma ungena laphana siba khona nathi nako kufanele kwenzeke sikhona noma singekho sizobatshela nje ukuthi yini ofanele mayenziwe ngoba ezinye izinto phela zinesikhathi sazo kuzoba isikhathi sabo ngalena-ke kokuthi-ke amabhodi bandla ayakhishwa asaziwa bakhiphelani kubuhlungu-ke uma bezokhiphela thina-ke bandla siyihlanganisela ngoba phela thina asithathi ntweni sizenzela thina uma bewakhiphile la esiwafakile ngibone nawe i-i f p bandla akhishiwe adatshulwa ngathi hawu nkosi yami obani-ke manje laba-ke abakhipha wonke-ke manje namabhodi besibona-ke awe-PRM ukuthi kufanele bewakhipha ngoba thina sikholelwa ey'ntweni ey'ngekho inhlangano engahle ikwazi ukuyimela manje bawakhiphelani-ke wa-i-f p kwenye indawo lapha nemalangeni njengaba ngakhona wu nadatshuliwe phela abekwe phansi akukwazi ukuba amalunga e-i-f p angadabula amabhodi awo engadabuka ngase ngathi but i-wrong le nto ayenzayo njengasendwedwe nje endwedwe kwakhona angithi ngasihamba yonke indawo kwakhona umkhonto wesizwe siyabuya hawu uma usudlula hawu bekhona amabhodi omkhonto wesizwe le hawu futhi awasekho hayi bo isiphinde ayewakhipha yona khona abantu abacabanga ukuthi sizobe singekho kwi-ballot paper siyi-PRM nezinye iy'nhlangano hhayi ma singekho ey'gxobeni ivoti alikho ey'gxobeni ivoti lilapha kwi-ballot paper ma ningasiboni ey'gxobeni zosibona kodwa kwi-ballot paper ma sikhona ey'gxobeni lisuke sisho ukuthi sikhona kodwa khona nama-flyers thina esiwakhiphayo kumuzi nomuzi or noma umuntu nomuntu ngoba sikholela le nto ethi umuntu emntwini yes singa-advertiser laphana thokuthi sayi-advertiser singavotelwa kodwa ku-ballot paper yila esobona khona sivoteliwe noma sivotelwanga loko abantu abasinika kona yiloko esosebenza ngako uma batho abantu bathi PRM ake nenzeni loko enikwenzayo ngikhansela elilodwa nikwenze senibaningana sokwenza kakhulu kunasekuqaleni uma abantu bethi futhi PRM hayi hlalani ngaphandle nisebenze ningaphandle sizosebenza singaphandle ngoba akekho yosiqeda ngaphandle kowasakha umnikazi wombono we-PRM uJehova saluthi
0: siyabonga kakhulu
2: siyabonga
0: right libumbene ngehora lesibili nangihlobisele walshozi ney'ndaba
3: samba phambili kuleli hora amaphoyisa KwaZulu-Natal lanqoma isigwebo esinikwe umlisi Sobedle ngolephendulo ependelela
4: lezi izindaba zezwi lomzansi.

0: ukuba wayithola usebenza kwenye sector. Ithini message yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo?
1: Awubuki into yiyona ukuthi wena uyigraduate, uyayibuka isimo kusona ngaleso sikhathi. Mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecamscope ngomuntu ozomthola uzohola u20 rand. Izinkqu ngiyibeke phansi ngibhekene nesimo engikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi, so ngiyengihlala ekhaya ngilinde u-education. Awuyeki into efikile, ngeke uyeke umsebenzi ka-500 ngoba uthi wena ulinde umsebenzi ka-10,000 ngoba into encane zala into enkulu.
2: Njengosuluekuhlalo ikusasa lethu nosombesesele. Geda nosawoti sifuna ukusebenza.
0: Sibonga kholena kuhlabusele umntari shows usinikeza indaba zokubumbana kwehora lesibili isigaba ke sokugcina ngesalo ke uhlelo. Uthi ke lona ke ngibingelele ke la Gambusha, mina nje kulonyaka ngiyaligodlela mivoti kahade ngangivota kodwa lutho ushintsho namanje basakhankasa ngento endala and la kumina kunzima njengoba ke ngihlala ngendaweni yenkosi uNgcolosi ma ifuna ke intothoko ikhansela lisikhomba enduneni kunzima sithombe emolweni kubusa abazwana nekhansela. Ngiyabonga mina Paula kumlaleli la kwi WhatsApp line ke yethu khumbula ukuthi imbono nezimvo okuzwayo akuyona ke imbono yomsakazo izwi lomzansi.
3: Ngibingelele sithombe ezweni lomzansi. Mina ngajabula nje mangase ngempela abashashe bambopho lokhuza ubheka icelo wana kuthi uyincomo eyiphumile kuthi impela akakhalipha akayikhindini. Wachitha iziphuzo zethu nge-COVID uyalunga ozwa lento ahlele esizwisa zona ukuthi zinjani. Ngiyabonga.
4: Kuza nawe
5: ikusasa lethu. Ngibingelela kaGambushe ngibele namasijekule ngibingelela nabalaleli. Khuluma nombokwana la evuma emapayipini. Umbokwana ohlala ematsheni athi nami usudobile baba uSithombe mekanamathelejeni nqama ukudobe nkosi impela ngoba mekwenzekile wawukhipha uyabalekwe nje lokuthi ubambe inyoka mase ngibonga ngiphinde ngene emanzini. Hhayi ngithi babuGambushe mina ngizofaza kulolu le-foreign la eMzinyathi. Ngithi mina awuqinisile ngempela ngathi kuwe kufe indaba kaSenzomeyo ngathi kuwe baba uSithombe kubulawa abantu kulo khuzana iy'gebengu zibaleke zingabonwanga umuntu amaphoyisa ayibambe ziboshwe zigwetshwe kangakanani lo muntu owafa kunabantu endlini kodwa yena icala-ke alikwazi ukusombululeka. Yabona khona nje abadla ngaleli cala futhi badla imali enkulu. Yabo sobonga mesitholile ukuthi oba kodwa ngiboni mancane mathi bangibonga.
6: Sithombe seselesele hayi fowethu thina siyathokoza indlela ehambe ngayo i-manifesto yethu ye-IFP eThekwini. Sengathi umashasha singamnika uma amandla nokhomrade wethu futhi usihlalo weTheku uMavava Sizwe Mavava esikhakhane naye futhi anikeze amandla ukuthi i-IFP inqobe. Siyabonga kubaholi bethu bonke sengathi bangasihola njalo ngokwethembeka njengoba besathembekile isipiriti somntwana sibaholi njalo abantu bayithola iy'dingo zabo ngendlela abayifisa ngayo nangandlela abantu abavota ngayo. Siyabonga.
7: Manibulise msasazi dada nosicela phedebe hayi into eyenzekileyo msasazi ngapha eMpuma Koloni ndibethele isandla kakhulu uThixo ungenelele ngokwakhe ungenelele ngokwakhe wayigobhela ngaphandle e-ANC kulamawadi engazuthi ivote kuwo. Bonge kakhulu msasazi ngoba abantu bakhona ungathi bafakile amadumu abakwazi nokubheka nangasemva ngendaba ka-ANC fike besixelele umbutho katata umbutho kaThambo fike besixela ngaloo nto leyo kanti thina sityi loo nto leyo sifuna inkululeko yenyani hayi nomgogwana into engekho. UThixo makayishabalalise ANC ayibhubhise ayisiphule nengcambu ayidibanise kunye nekhosathu ngoba ikhosathu lelinye enyenye ye-union ebheda gqithi mayishabalale nkosi.
0: Oh yehenwe bantu okay kulungileke eminye imbono yakho nawe leza ngayo.

0: kosha mapepa mimi.
1: Da shizwe.
0: Kamali ni lolo kuluma.
1: Kazi. Kosha. Ubane nati kokela.
0: Ah, kambusha gloni kamali. Las lungi sunga ishile. Uguti kunigezu uhlanyu menchis.
1: Kichuma na ume
0: mbaga kukuti. Mina. Sengi uhlanyu.
1: Ganga tigis.
0: Nginigezu menchis.
1: Ganga tigis.
0: Kushuti nga mayamazi. Ngamba nshisa kwa nkwiza. Ngilaita yonkin.
1: Ganga tigis.
0: Ah, mfana gita makama.
1: Sorry put.
0: Unga tigisega abe mfana giti.
1: Aika.
0: Ah, unga
1: tigisega. Angaze mnangu umagele minu kutu kukatisega kwa magabi.
0: Kapela menu ila mitu
1: bengisebe kisa. Tolo, angaze minu. Angaze mgu cha.
0: Ngalogu titolo la uzi ngengele. So, so, ngisa mgu ngutegeti isa.
1: Shia
0: wena ay ungathi mina nginikeza uhlanya umentshisi linike uba
1: soyithola kodwa umhlabeni
0: hayi ahle phela umuntu umehlabila ke nontanda nezithebe
1: qala ukuhlabela
0: awukwazi ukuthi mawuhlabile ungajuba ithimbe lizoba senyameni ithimbe liseziphuzweni njalo njalo ngoba lokuyokwenza ukuthi mawu ban trading in all aspect uzogcina abantu bebulawa endlala ngoba ufuna ukuba lapha uyibambele lapha abamandla
1: kodwa mnandi le fridge
0: hayi ngeke iyakhulumisa
1: iyakhulumisa
0: ekungcono le nyama iyakhulumisa leziphuzo ngoba manje
1: hayi la uyathanda
0: ukukhona laba babuya sebebuya ngobuqili bebuyelela kuthi hayi ave nesandle siqinile ngakumiya nina ke hayi ayi
1: kaphela partisiwe
0: kuthi kungabe emhlakuhlabeni uyothandana abantu babulawa indlala
1: kanti bayiphathisiwe
0: kodwa ngikhohlwe ukuthi uthenge nginikuhla nginikumentshise ngohlanya
1: nami nje mhlana
0: nami ibangelithi ungakukhohlwa
1: nami mhlana nomcimba nginekeywe fridge
0: kachonqo
1: uyathandwa uma uphethe ukhewe
0: kwachonqo
1: nakwangubani ngeke ngawukho
0: hayi baswe bekubrokete bafuna ubube lalela bafuna ubinsengo akazi
1: hayi uyafuna
0: ededelayo ubisi lapha
1: alimana ngisithombe
0: hawa angilicabangi nje fridge
1: hey uyathandwa
0: lapha angilicabangi
1: uyathandwa uma uphethe lakhe bafuthu ana uphinde ningizame
0: manje mfuthu shayi manje ngiphuma nje sengiyanga le
1: ungaqalike mfuthu
0: angithandi ukukhuluma kahle nje buti
1: uyizako ukuthi angisakuthembi
0: kusho ukuthi mhlambe so kuzoqala ukuthi ukuqapheleka kumina ngaphandle mangase kube ukuthi ke lokho so sengiyafihlelwa kona
1: yenza
0: ukuthi kukhona igigide khona
1: nangomnyezi vezani ikolo usabatha xaba
0: ya ngiphela lento niyimisa umathanda wenu
1: hayi mina ngibuka wena nje lana uqaba ngimazi kuphi
0: yena angazike
1: hayi yabona ushwabada impela babona
0: ushwabada
1: lenkomo nempondo zayo
0: hayi mabhasi kwehlabani
1: kambe ngizadila noshwabada lana
0: samke
1: Mngizadela ushabaka
0: kanti uchonqo bengabe kade yosebenza imali ubuya kucubezela ngisho isiphongo kanje hayi hayi
1: hayi ubukhile ke manje
0: hayi
1: that's ubukhile ke manje
0: ubuye imanyule she kundwe ngisho ikhanda licwebe ngeke azakushaya ungabheka iphasi
1: wexaba wexaba andiphume na utola lo
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi izwi lomzansi yizwi umehluko Clermont, Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Gazihook, Maran Hill. Usithola ku 98.0 FM.
3: Usithola ku 98.0 FM.
2: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.

0: son de CCL.
1: Bueno, mueto.
0: Yebo, ngizokuzwela umsinjani mnami ngilokho ngiyizwa ngenzela ukuthi ungithole kahle ngithatha yonke into ezosiphakamisa empilweni yethu mfowethu sesesa.
2: Mfowethu.
0: Yebo, igama nginguduzi. Ngingawamthetha. Ngiyila imanda kwamshayazasa.
2: Nyambobusa.
0: Mfowethu sesesa. Ngabona ukuthi ngikhuluma ngithi ukugcela kulo mgcibeni obukhona odlalile la ezweni lethu. Lobuwe abangakhulumi ngakho laba baphethe izinto ukuthi ibungile ukugebengu kodwa bakhuluma ngayo ukugebengu kodwa lo bengikhuluma ngabo mengizokhuluma ngabo manje hayi bayakushalazela impela yona bena ya kodwa ngithi wathumbe sese abengiqali la
2: kodwa phela uzothumbe kanjani ukuthi abakhulumi ngabo amapolitician ngengwezwe kodwa ngingazi kaphela mhlawumbe kuzwa ngokuzwa usho ukukhuluma kanjani
0: yebo abakhuluma ngabo ngoba kuthole ngobugebengu yilobu abazivulelayo thina ukuthi sibenze mese befuna bethumela kwamaphoyisa noma laba abathumelayo kube sengathi bayasebenza vele kuyibona abadedelene kobugebengu kodwa ke lobu ngikubona yilobu okwenziwa yabantu umuntu ongala ethi athombe sesele inkampani lezi sisebenzisayo nje kasixhumana sifona nani kanje azisichaphazi kanje mfowethu athombe sesele ama-airtime ayafakwa kunenkampani nje eqala ngo-M njengegama lemamelodi sundowns uphinde futhi ube nemibala efana nemamelodi sundowns kulezi zokufona ngiyayisebenzisa nami nayo yenkampani kuyimanga ngisayifaki e-time lapho esithombe ngoba hhayi ngafaka u-R30 ngathi ngize ngithenga namaminithi akacala ukuthi akathengeki hayi ngafaka u-R30 yebo kwase ngibe ngithi azoba mancane nga-ede omunye u-R20 kwaba u-R60 ngafuna labo kuthiwa akasiti kwaze kwashona ilanga ukuthi i-network iyahlupha ngalala ma ngivuka ekuseni ngiyazama futhi hayi ukusekhona ukuthi ihamba ayithengeka ayathengeka amafindi sekuphenifikawa sengihlezi emsebenzini sengithi ngiyabuyela-ke ngiyothenga-ke manje amaminithi i-airtime ayisekho nje aze ngifelele muntu kodwa manje ngishuthi-ke ey'nsukwini seyinto esiyenza ngizongibona ngempela ukuthi kahle kahle iy'nkinga yento ukuthi singakhulumi sabantu kodwa futhi uma sizokhuluma kuphele lapho ngikusize ngalutho evikeni elidlule ngidibane nabagibeli ababili la emontweni njengoba ngishayela ikhumbi bekhala ngenkampani efanayo yenza into efanayo nawubuka thumbe sesele le nje ngisakhuluma ngayo yodwa le ngobufakazi bayo malini esihlashazwa ngayo esirojwa yona le vele siyithola kanzima le vele esiyisebenzela kanzima bona bayithathe kalulu ngoba ngokumila ngothumbe sesele mangaba nengxoxo la no-Ryan De Beer uprezidenti we-Liberty Fighters njengoba-ke bona babameli yabo sithoda ngolunye udaba yakhona into esingangifisa ukuthi asizakale odabeni lwemonto hayi kwakusabeka nje ukuthi lebe siyenza imizamo yodabena ngiduze kufanele ukwazi ukuthi lezinye inkampani lezi ey'khona njengale nje kwakuthenga kuyona imonto lezinye inkampani uhambe uze ube ngenkathi enkantolo ngoba vele i-system yethu yezwe nohulumeni wethu uyinikile lezi inkampani amanje ukuthi zisixhaphaze ngendlela naye ngokombono wakhe nami futhi ngibona kunjalo ngempela ngoba into wathombe sesele akukwazi ukuthi ngosuku olulodwa wathola abantu ababili bakhulume ngenkampani efanayo wena le ngisho nami kwenzeka banganiki abantu abangakhulumi ngakho so-ke vele kwathumbe sesele lezi nkampani zisixhaphaza nje ngenziwa yini kade kwaqala ukusixhaphaza ngoba lezi nhlangano esihlezi siphisana ngazo la abantu bakithi bencome iy'nhlangano zabo bethi iyasisebenzela inhlangano yabo yona kuyiyona yona i-right kumele siyivotele esinto inhlangano ya-1976 abalisa kwayena kusekhona ubaba wakhe amfaka kuyona namanje usabalisa lezi nhlangano vele iy'mali ziyithola kubona zona futhi lezi y'nkampani ezisihlaphazayo so okwenza kube lula ngempela-ke ukuthi nawo la maqembu ahlezi lokhu esibusa nje sibusa ngoba phezulu kunobugebengu ababenzile bafana imali ibe ningi kuzona iy'nkampani ekugcineni sokuvula amacala siyale imali yenkambi zosithela yinganoma nje sengidala phaathombe sesele yabameli-ke eqala ngo-eli-ke lona igama layo ethi leg noma lapho kodwaangengeii
2: ya kona bona sina kujwayela nje ukwehla ngalo esigibele ngalo kona ngoba ngithi
0: besisaaangisho yona ukuthi nayo liyinkampani yenzaukugebeni kwayona ngoba kwelunye idabelangijoyini ilaa futhi ngafeka khona ukuthi ayindawo zelo ziyi-kem fani nazo-unionyan into eyidlala ngabantu bonke njela abantu be-unyan yizo lezi inkampani yebayinyeni ndlelwa ngabantu sithombe mina wenza ukuthiwa ngiqashwe
2: ngisho kona sesisey'nyunyaneni manje
0: inkampani ngunaoinkampani ngixhaphaza abantu lezi ngiyibalayo ilizi ngobufakazi bazo
2: ithini le yokuqalayo nama ufaka isikhalo njengekhasimende ukuthi hayi nakungaboni kahle la
0: we

0: umusani mina ngasithatha esosiza mina sokuthi ngingaphinde ngiyifake i-time kuyona njengoba ngenza mina ngiyandina indlela yokuyigwebela umuntu osuke ngoba vele
1: what uzokhala emsazwe
0: ta ampelithi ngoba ngenza ngayo isibonelo yona angibali yona yodwa ngibala yona ukufakazela inkulumo yami ukuthi inobufakazi kapha ngizixhaphaza iningi ngingazi zema-rokshide openhama ey'xhasele amaqembu engikhuluma ngawo ngisixhaphaza lokhu ukuthi basenkampani mase beyibhalela ama-manifesto athembisayo ukuthini ukuthi zizosisiza kodwa zibe zazi kahle ukuthi ngali sizolokhu sifonela sikhala ngama-vaterikani sikhala ngayo yonke into into kuyinhloso yabo besithethe manje lakho inkinga yamanje lasithombesezeneongixolisikanza ikuyanda kodwa nje lezinkampani uhulumeni uyigunyazile ukuthi kuningi ngingakhuluma izinto ezingigathi ngakho nje ngibale lokho kumbala lezi engibekufakazi banje sixhaphaze inkampani sithombesezeke njengazi iyininane ey'hlala ngabantu abaqashiwe lapha.
1: Siyabonga ba.
0: Siyabonga.
1: Siyangibona. Nengunonkulu ngiyambona ukuthi sisonke ke ezwini umkhemezeli selo sase New Lands umuntu masijekulana sithombe ngiyambona nosimanga ulapha na ke ukuthi ke sisonke ohlelweni ngilapha nje eShaka's Crawl eShaya Moya lapha ke kuyona ke la uTikTok wethu izwi lomzansi ngasilandela ke nawe kuona ku TikTok wethu ngalokho ke Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti ke Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe la ku WhatsApp line ke yethu mangele futhi alright uthi ngibu okay lungile ke ngibone ke nalo futhi awu cabanga voice note ka 2 minutes ayi khona sibone ke langu
2: awu sithombe samaselese ayi senbona yes awu namhlanje uthola umfokabi yena ndithi angibiza nje ndidaneke lona. Hayi ndoda sihlalela kakhulu le hawu madoda umenziwe hawu ndoda awusaqhamuki nje kushona ilanga ndilungile balale bezomzansi hayi siyabonga masiphila nje lapho sithombe samaselibani lingenela lishula kahle ne-weekend asambeni sokhethweni-ke bafethu ngo-November 4 sokhethe ihlangano esiyithandayo sonke nomani nombani abakhethe angakhali ethi heyi kube ngafaka isihambano sami lapho endaweni ethile ngaba ngihlupheki kanje kanti mhlawumbe uma ezokukhetha nje ma ehlulwe nayo-ke leyo nhlangano ma ekhethe yayiseyihluleka hhayi siyabonga iphele
3: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
4: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
5: Yes, Tom. Umchondo. Ake sicele phela umasijekula athi ukuphapha makancane.
6: Yabingelela lesithombe, yabingelela lezulu lemzansi. Azo ubuhlungu olukho ukukhulumeka malana nezinto ezenzeka emhlabeni wonke jikelele eqondene namanzi. Angeke ngokwami ukwazi ngazi ukuthi kunabantu mina abangibona abaqondene nokukhuluma ezamanzi. Ngiyaxakeka nje mina masekuyikhulu zenhlangano ey'khuluma ngezamanzi ngobani befuna ukuthi bavotelwe. Okwamanje nje inkinga ekhona naye ikhansi imeya lekhona xolise imeya lekhona eyiyawaqamba amanga heyi iyabaqamba amanga kuyasho ukuthi umgulukudu we-ANC ngendlela enamanga ngayo akukhona kodwa ekukhuluma uthole ukuthi kuyikhona njengoba bekhuluma indaba zamapayipi aphuka kwekhukhula ayephukele ikhukhula zinemeka emgake zaba khona ingoba vele sekuzovotwa bethi sekuseduzane vele ukuthi amapayipi amanzi alunge bekuhlezi beqamba amanga kuze kube nini abantu basazovota be-ANC ngiyabadabukela ngithi nxese ngabo ngoba sabezobe bavotela imigulukudu enamanga.
3: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
4: Keta no Sawuti sifuna ukusebenza.
1: Sawubona sithombe nomasijekula uqinisile umama uMtimande uhulumeni akasifakele emholweni uKhisimosi wezaguga ngoba siwutholi ngiyabonga umama nomthandazo lokwamashu kwa e right lungileke sibonga kakhulu hhayi wena nsizwa kithi nguzwile wena mfowethu nguzwile nomfowethu sengicabanga senye insizwa eyangicija kakhulu la asisenawo lapha emsazweni abethu abahamba ngalolu lakho unyawo athi hayi into engiyithandayo ukuthi ngenye ilanga kuba istudenti kanomntana akho nawe ufisa ukuphuma ekhaya uphuthuma uze emsakazweni.

tweneza shoka shogen. Bathi ke nalo libonakala ngathi alisakwazi ukwenza umsebenzi walo ngendlela ke okuyona yona. So ke le eka nationally nalaye mazingena phansi siyayibona ukuthi ngempela isasasa leyinketho alisekho kangako ezweni ke lasenengezema Africa. Umbuzo ke ebesuba sekutheni 1 ithini alternative ekakhulukazi uma abantu bethu bamadolonzima ukuya kakhulukazi ke inkethweni nokuzwa nje abaholi bekhuluma mhlawumbe izinto abathi ke bafolosa ke ngazo noma izinto abathi bazozenzela imphakathi sekukhona indaba ukuthi abasathembakali kahle hle bona ke abaholi but uma ngabe kunjalo then alternative yethu njengabantu bezwe laseNingizimu Afrika ine democratic system iyiphi mhlawumbe ke ekhona kuzosibuyisela ke nalokho kule nkulumo esizwile kaDokotela ke uNdlonzi elayithi ke khona cha sebeqala ke eminye emkhankaso emisha labethi ke khona kule mkhankaso bazofunda noma ke bafuna ukugqugquzela abantu bezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke cha mababe self sufficient

0: lena yayikhona laphayana umama lo wayigwenya yamtshela ukuthi lowo gwenyile akuwona umu akuyona imbali nje umoya engcwele kanti uJehova futhi wesihlelele kusekhona ushaka ngoba phela umuntu uma izotshala la elokhu olima khona uqala uvukuza inhlabathi watshala ushaka ukuthi uvunguza inhlabathi la ezosihlela khona umoya engcwele fanele siwuzwe hey bangadidisa konke lokhu zabapaka iy'moto zabo emasangweni angcwele abantu lokho ngeke uze kuphumelele bangafunza le moya yabo abayifafaza emaredweni omathikithiki watoki ngeke loo nto iziphumelele mangubani thina nje asehlisa imoya sizazi singabantu thina sadalwa uNkulunkulu wasidala singabantu singabantu bakhe no one ongablame ukuthi ha njengoba singila kwaZulu-Natal singabakhe
1: Nkulunkulu sabonga kakhulu
0: thank
1: you sibonga nje kakhulu kena kumlaleli 0604807164 sibamba kwayedwa bese ke siyakhona ke lapha endabeni usemsakazweni ezwe sabona
2: masangibona
1: eh mawule babu yaphela
2: njana siphile sisi
1: hayi no siphile singezwa kwena
2: yeah sisi eh uhulumeni sobatha freeme uhulumeni makhonto ezokhulunywa ngale thina singaziswa free besitshena kodwa ngicanga ukuthi uhulumeni ubekwa yithini njengoba kuzovota nje yithini esobeka uhulumeni manje mase bethatha inyathelo ngale singazili utho thina ngibonga nje lenkosi umancinza ayi ngiyabonga ngiyabonga lenkosi ngoba phela uhulumeni akasazi uhulumeni ukuthi ukuphi noma yabonje ufuna kwenze uvela kwenze kodwa lo muntu bekuyithina lo muntu lo kulungile sisi sonke singaba uNkulunkulu likhona usuku lokuphela mhlambe uyohlala phansi ashathi hayi ngiyaxolisa kwakunje kunje uNC uyakhankasa uzobotela ubani kumanje mekhuluma kanje uNC lungile siyokwesibuke sisi nangu umhlaka fo usefikile siyabonga
1: Nkulunkulu siyabonga nje kakhulu sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli ngene shiya kona uPaula nje kwakhe uthi ke mangubani ntombi ngiyakubengelela uthi hey we mangubani bangichaza kwabalaleli uma ngabe ke sebefuna wena ubavumele uma ngabe bethi ke angithi kunjalo bafuna ke uthini wena mangubani ngempela ngempela uthi ke ngiyabonga ntombi ngilapha endwedwe kungena ke umlaleli ngene shiya kona uPaula nje kwakhe
3: mangubani uyaphila ntombi hayi siyaphila ntombi hayi siyabonga le bhuti osigqokela ingane kwane nje abantu bathanda osimilisa impondo emini basikhumele ingane kwane bamosha isikhathi ngebinga namsebenzi hayi nakulungeka kakhulu dadewethu kodwa thina balalele nabantu bamosha isikhathi nje ngiyabonga
4: angikubingelele mambomvu lwadubeka amaqoma lendlu yawathena ngaze ngayithanda le nkosi ekhulumayo akazondi uyabona ukuba ngiseduze kwayo bengimpela bengizoyikhotha phansi njengoshukela hhayi liyankosi impela mangase kuthiwa mpela amakhosi wonke anjeya hhayi iy'ndawo zasemakhaya zingathuthuka uyabona nje lapha thina ngaward 10 uhambo uye lapha kaward 19 hhayi asinikwanga ngisho izindlu thina asinamanzi asinalutho kodwa kuyafika kukhankaswe njalo hhayi le nkosi le umancinza hayi ngiyafisa ukubona amancinza hayi winsizwa amancinza ngifuna ukuqhawulisa mina sengasi ukuthi zonke iy'nsizwa ingaphumele obala kanje zingathuli hayi ngiyabonga amancinza ngithi hayi ngikuthweza uphapho legwalagwala
5: wemangubani kunjani mina ngiyaphila engingakusho namhlanje lo hulumeni okhona uhlulekile ukuphatha nje ne-cabinet yakhe kudliwa izimali nezikhundla ziyabangwa bala bodwa baphinde basulise thina esingahlangene nepolitiki la sihamba khona abantu bayahajekwa ngezinamba zabantu asiphephile nje wemangubani ngoba neparlamente alilungile kahle ungumbango ogqibekileyo ongaphakathi siyalimala ngalokho ngiyabonga mangubani uMamsumbu.

sibonga nje kakhulu yena ke uMamsome ngena shiya kona uPaula nje kwakhe salapha endabeni ke ezale hora ke lesine khona umlungisi uNdodiza bese uthi ke ngalekwa lokho khona ke uthanda ukuthi DK kuzona ke zemidlalo bese ke sibheka nalapha yakwe traffic update uzobe khona kungwane emsakazweni ke wakho yezwe bese uthi ke ngalekwa lokho saqhubeka siyabheka kuzona ke indaba ethe ke ezahlabahlosa soqaphelela ke nalolu thinta wona kumnyango kakhulukazi ke bazasekhaya uHome Affairs uma ngabe isibuya ngale kwalo ke uhora ke lesine siyakhona ke kumlungisi uNdodiza emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi sithinta njengamanje sithinta njengamanje.

0: ngane imithetho yomgwaqo kuzosiza kakhulu uma ufike eropotini elingasebenzi onelungelo lokuhamba kuqala osuke efike kuqala sithi uthanda uxolo ukuhloniphana nokwazisana bese kuyiqhamukela lento esiyibiza ngobuntu asibonge kakhulu ithuba
1: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164. 060-480-7164.
2: Yebo amahlalibalisa, nasi sikhwili, umuthi thii lowo, ungivusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani, uyavusa.
3: Usho ukuthi kule sifo samjamini ngangivusa kodwa.
2: Lalela nazi izifo yilapha wena, uvula inhliziyo, ukuvuvukela komzimba,
3: hayibo,
2: ibhande, nezinso, iBP, nezinyaka nje izifo, so yilapha.
3: Yeke ngcobo, uphuza kanjani lo muthi?
2: Lo muthi uphuza kabili ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
3: Imake, ngididake ngiphelile, phela mina ngazupho.
2: Ubhoko phela lakho bekho. Sesikhwili
3: ungitshelani
2: angimaza ngesebenzini
3: ubhoko phela umuthi othithi
2: ya
3: uvusa imizwa imeqi ngokahle
2: asifazane
3: nabesibili
2: yehene kanti sitholakala kulezi nombolono 079-960-7370 kanti ongakabhali
3: bengisapheka ipeni
2: lalela ngithe 079-960-7370
3: ngeke ngiyabona ngifuna isikhwili
2: nami ngiyofuna ubhoko ngisizelani ngiyabonga ntombi
4: ingabe uphupha ngezinto ezinkulu empilweni njengemoto entsha noma ukuqasha indlu enkulu wonke amaphupha amakhulu aqala endaweni ethile kubantu abaningi lokhu kuqala nge-akhawunti yabo yokuqala yokuthenga ngesikweletu Home Choice ungavula i-akhawunti bese uthenga izinto ezidingayo ekhaya lakho ngesikweletu ngesikhathi wakho umlando omuhle wesikweletu kanye nemikhuba emihle yokuphatha isikweletu

0: umsakazeke wakho yezohlelo semsakazweni sobona.
1: Yebo.
0: Yebo lo babu yaphila.
1: Yaphila mambo ba.
0: Mhm.
1: Akho lomlenzeni.
0: Ngicela unyisele iphimbo lakho.
1: Ukaphela lomlenzeni.
0: Yes.
1: Ngina ngempela yaqala ngabe. Yasenze ngicabanga ukuthi kuba kuyenzeka ngabe kufika umfolo waseZimbabwe oqothi ezovula iqembu lakhe nasele zivotele yena. Naba bephuma ePhalamende ngcono ngoba vele sebekudadikisa bafuna ngaphandle. Thina sesiyizinto nje lapha sinakiwe. Why imithetho eqhamuka ngaphandle bese sebekwazi ukuthi eyida bayishintshe amasikhathi. Le nto iyinkinga ngempela. Awukwazi ukubiza abantu bohambe iy'ngane zakho zihambile. Hayi, kaphela emlenzeni lokho, kuza amangubani.
0: Kolongela. Sibonga nje kuyena umlaleli 0604807164 thina okwakho ke nje uPaul uyaqhubeka kube ingxenye yalo ke uhlelo semsakazweni. Msakazo yezwe sabana.

0: Yo.
1: Mm.
0: Ya, ukulima lo tabeti.
1: Yes, it's a bit.
0: Hey. Aza ngazi noma ngizothi. Ukhi. Eyona noma ngizothi. ANC. Ngazi udakona manje ke sekusixoze ukugcina ke manje. Hayi sekusixoze kwangempela. Azithi futhi benza ngamasibomu futhi bafuna ukuthi sho sishayane sibathatha. Ngoba phela sisamile siyasho ukuthi asibafuni kanti yini kanti sekumele ukuthi kwenzakaleni ngoba phela siyachaza ukuthi asibafuni abantu. Sezovedele yenzeka, kuvedele ukuvuka istrike esingekho emthethweni abantu bangenetshola abantu bashise and futhi webhadi futhi abanye futhi baboke futhi-ke nje babuye futhi belale khona futhi kulezi tolo lezi. So suka umsindo omubi ngazo, ngazi ukuthi noma hlampe ngazi noma hlampe bafuna ukuthi hlampe kungavote noma hlampe kwenzekaleni. Ngoba nje manje nje sesixova kokugcina
1: yabona manje Thabete uthi ANC ngalibi ngoba phela umnyango lo wako Home Affairs ungaphansi kobuholi beqembu le Democratic Alliance ngiyayizwa leyo ukuthi mhlamba kanayisho ukuthi ngathi GNU noma but mase thi GNU noma ANC ithi nantinda akwanani iDA eyangamela kakhulukazi umnyango wako Home Affairs 0604807164 semsakazweni izwi sabona
2: Hey,
1: Molo Mawuya phela.
2: Kumile ngani nami uNkulunkulu sangenini?
1: Mhm.
2: Anginayo inkulumende ngani nami. Ngithi anikho igama esiyosinda ngani. Na emhlabeni. UJesu kuphela engumlamuli oyofuna mlethe. Kuphela kulento esesibhekana nayo manje. Ayikhuzile. Kodwa bayenza ngamabomu abafoni bethu abantu bezizwe bakubadini ehlukene ngokhulumo uNkulunkulu asisukume simbize imbindi ethina simemeze siphumele phandle sehle senyuka simbize aze simethele impi yezulu habeluka
1: Kolongela siyabonga nje kakhulu Msakazo ke wakho yezwe 0604807164 sibambo yedwa bese ke sibhekana kuyona ke mqhafazo kanjalo ke nakuona ama voice note usemsakazweni sabona
3: Mangubani ngani
1: Yes siphilile mawona
3: Anonymous
1: siphilile Anonymous ngicela ungehlisela umsindo wakho
3: Ngikubo Anonymous phala sami ngiyaxolisa kakhulu ngeradio
1: Hayi kinge ngene Anonymous
3: uyabona nje mangubani le Home Affairs iyasiphuphela yakwazi ukuphupha iyaphupha laba bantu bebela izolo lokhu bahanjisa laba bantu manje sekuthiwa babuye futhi bangabuzwa lutho bamusa ukudlala ngathi Home Affairs ayimusa ukudlala ngathi ayimusa ukudlala njengathi yabonga mangubani ayibo
1: Kolonyela siyabonga Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli. Uthi ke lapha umama nje hayi ungadlali ngathi Home Affairs. Wena kwane nemasengena shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 thina kwakho ke uPaula.
4: Ngibingelele mangubani umthwalo ugamenxa lo ngwakhanyile ngilapha esho wecinhliziyo cha. Iyinkinga ezikhona futhi ziya ngokwanda. Nokuyinto ke esixakayo kodwa ke egcineni Siyawazi thini ukuthi akekho umsulwa futhi akekho oyokwazi ukuxazulula lezi nkinga zalemithetho ehlezi ishawa ngoba imithetho iqiniso lithi ngakuyona yamanje eyokuthi eNingizimu Afrika abantu bayingenele ngesikhathi abathanda ngaso into nje le endala futhi kulaba nje esebeke banikezwe ithuba lokuphatha lelizwe bonke abekho umsulwa ngoba babe khona nabo kushaya lemithetho ebukeka igqilaza abantu baseNingizimu Afrika ngoba njengamanje kubukeka ngathi bazoba baningi laba bantu abazongena la kodwa futhi ekugcineni asifuna abantu abazoqamba amanga bethi bazoyiqeda le
5: ngibingelele kaMbovu ngibingelele nabalaleli cha uMangubana uyazi ukuthi mina ngokulalela kwami ngifika uhlelo seluphakathi engqondweni yami bekungathi manikhuluma nalo mfolo i-director yakhona lapha Home Affairs ngiyitshela ukuthi umtheshwana nje ohlongozwayo like a white paper hayi uma kuwukuthi umthetho ususebenza inqumo nje sebesithathile bona bodwa lapha ephalamende singazi nokuthi bayifaka yini kwigazethi leyo nto balinde ukuthi siphawule ngayo mhlawumbe

0: esingabonanga ngoba neyinkundla abafaka kuzona vele basobe nenhloso ukuthi sigcine singayazanga lemithetho abayihlongoza. Hayi mangubani, kusho ukuthi le nto ibiza ukuthi asenze i-referendum, uyophikiswa nje lo mthetho. Sinikele enkantolo, tholakala ama-signature anele, sihambe siyophikisa lo mthetho. Into engekho nje leyo, ukuthengiswa kwezwe leyo. Hayi mangubani, uyabona manje sengizongibavumela nalabo abathi azivali isitela lapha ephalamende. Angiboni mangubani ungwane lo ntuzo.
1: Mangubani njani usisi? Mangubani uyabanje la South Africa nongubani ekutshele mina sesiwami konakala ku-1994 nge-ANC. Ngabe kushiwo ANC azange kusemandleni, ayibe akuba ngiphanga aba njeni. South Africa ngabe kwenye ileveli nangesimo sokubukela nje kwayo. Uyabo South Africa siyawohloko kuyaphela nje. Izocela sifane nala kula mazwe la ko-Nigeria la kuthutha amabhida khona boya bonke. Akhe eminyakeni e-100 edlula kwanamanje thutha wasapenda. Siyalapha la siyakhona. Ekuzange kusaphathi ANC abantu amnyama siyalapho la siyakhona mama Nosipho. Ngiyakutshela alikho izwe emhlabeni wonke jikelele eli-right eli-run abantu abamnyama, alikho. Ilokhuzana iRwanda ezamayo, iRwanda ingcono-ke kusho ukuthi nabantu abathe ukucabanga kahle yona iclean, kodwa lawa amanye nje kuyafana nje. Sithwele kanzima Nosipho, sithwele kanzima. Ake ngibonge sisi.
2: Njani sisi Nosipho, ngiyakubingelela nabalaleli. Hayi angikaze ngizwe-ke mna lento ukuthi bashaye umthetho ongekho emthethweni, kodwa kube kuwumthetho kodwa futhi awukho emthethweni. Ayikho nje emthethweni lento abayishoyo. Ungangena kanjani umuntu engaziwa la ukuthi uzokwenzani? Angithi esikoleni, uma usesikoleni kufuneka i-remove, uma uya kwesinye isikole kuchazwe ukuthi uyishiyeleni lesi sikole lesi, noma i-letter of transfer. Manje nabona bazovela nebangaziwa nje ukuthi yini inkinga ebasusele emuva beze bezofuna. Hayibo hayibo hayibo hayibo, kudlalwa ngathi manje sesinosipho ngeke umdlalo ophela lona. Hawu abavele bayeke, abangene nje mahala, bangafuna lutho, abayeke.
3: Mangubani makunjalo-ke ama-ID nama-passport kahle kahle nje akuvalwe into ye-home affairs-ke makunjalo. Kuba kuzo zonke izinto lezo uthola kunzima kuthiwa kwenza ama-ID ma-passport kubantu nje abasemzansi. Umuntu ngaphandle yonke into elula, akuvele kuvale into ye-home affairs ayivalwe for ama-ID nani nani. Kube-ke nje kungene-ke wonke umuntu ayidla ifuna khona, aziphele zonke lezi zinto, aziphele nje ngempela. Umuntu kusulo ireserva hile.
4: Sibingelele msakazi, sibingelele nabalaleli bezwe loMzansi. Thina siqhashazwa abantu, umuntu omnyama uxhaphaza umuntu omnyama ngoba ayengekho uRamaphosa noMalema bafuthi nobhuti besibelwe belwele lelizwe. Lelizwe ngeke lihambe kalula nje sisakhona. Njengoba sikhona nje nathi abafuthi njengoba bafa nathi sofa solushwele lelizwe komnyama kubufu. Yize lo baba omkhulu lethu indaba yaRamaphosa namahlangane kufike ekugcineni manje igazi zazochitheka e-South Africa makabura Ramaphosa ngabona. Ngiyabonga anonymous.

0: umsakazo ulalele izulu omzansi 98.0 FM. Saqhubeka nohlelo ke lwezemidlalo kusona ke kulesi sikhathi ke impela ke njena ke samanje ebe ngithi ke sithatha ke la impela ke sizokhuluma la noTiyani umfoka mabunda insizwa ke sizokhuluma nalo ngeke liphele uhlelo impela ke singakhulumanga naye njengoba ke sazi ke ukuthi ke impela ke nje ulapha eqenjini layo iMamelodi Sundowns soza nje ukuthi ke ngabeke izinto ke uzihlele kanjani ngaleke ukupholisa amaseko sokhuluma nensizwa la uAyanda ke umfoka Mkhize enye ke eyinsizwa le impela ke ihlanganisa ke abantu ke abasha ngokwehlukana bahlala ke futhi ke izinto eziningi zokuthuthukisa ke bona ke impela ke abantu abasha khabazela mfowethu asikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi FM.
1: Ngibingelele mfowethu kwisikhondla khondla somsakazi izwi lomzansi mina nabalaleli kanjalo nawe mfowethu ngiyakubingelela mshayeli wohlelo.
0: Mfowethu kuyintokozo ukuthi ke sikhulume nawe kusona kulesi sikhathi samanje uhlelo ke lolu uqhakambisa kakhulukazi ke abantu abasha izimidlalo yithinta nje kakhulukazi ke izimidlalo nje jikelele kakhulukazi ke nazo ke impela ke lezi ke esithinta ke bona ke abantu impela ke njena ke abasha ukuthi ke sibathuthukisa kanjani ungomunye wabantu ke impela abadlala ke iqhaza elikhulu kubantu abasha mhlawumbe ke umuntu ngamazi uAyanda umfoka Mkhize singathubani
1: mfowethu uAyanda umfana nje osemncane okhulele endaweni yakwaMgaye emzinto mfowethu la nje ku industry mfowethu yamaciko yama artist ikhona mfowethu la ngikhona futhi yona into engaziwa ngayo kakhulu mfowethu la eMzansi.
0: Ngizwa kahle kakhulu une agent mfowethu action casting agent osinabela uchaze mfowethu sikhuluma ngani
1: mfowethu ngathi nje mfowethu ngizoqala nje ekuthaneni mfowethu before ngifike lapho ekuthaneni bafo mangikhula bengumuntu ovele oyiciko nasesikoleni mawangena amaphansi bengumuntu oyiciko obuthandayo buciko ngakhula ngale nto mfowethu ngiyithanda kakhulu ngibona nakomabona kude ukuthi ke lezi zinto bekuyizinto ebezikude nathi sisabathina ababe abakhewe abakhelwa emakhaya owanye abahlaba khulele nje emakhaya ngisho kanjalo baba. So ubuciko besibuthanda kodwa ukuthi manje izinto mfowethu ezenza ukuthi sikwazi ukuthi siqhuquzeleke futhi sikhule kulento yobuciko zikude kakhulu nathi, you understand? So kwenza ukuthi lowo ngithi noma ngibuthanda ubuciko ngikhula kodwa ngibe nevision yokuthi one day ngiyafisa ukuthi lo buciko esiyibo esibuthandayo kangaka ngelinye ilanga mfowethu kukwazi ukuthi kusithathe kusibeke ebalazweni sibone nangabantu. So ukhula kwami ke bafo kwenze ukuthi ngihamba mfowethu ngathi mangifika la ekuthaleni khona okay kube khona engikwazi ukuhlanganisa ekuthaleni into ezokwazi ukuthi isize abantu abasemakhaya la ngiphuma khona nasendaweni zonkana mfowethu abathi ubuciko siyabuthanda kodwa manje sifuna ukwazi more ngakho and sifuna futhi ukuthi lento esiyenzayo ivele nasebantwini bayibone kodwa manje inkinga asazi ngaphuma siphenga lapha sishone kuphi. So ngibeseke mfowethu.

Ishi inkulu kakhulu eyenziwa uyena lo bhoti ngicabanga liphathi nje eyoqamba manga kumama wentombazane eyikhava lapho ukuthi uyena wabuyingane. Khona umuntu ongenza into enjalo. Ebazi kahle ukuthi akuyena. Ukhona umuntu ongenza njalo? Waqeda wayikhulisa. Ngiba fethi kusakhona amadoda anjena. Akubi la madoda bakithi. Akubi la madoda. Uphinde wayikhulisa. Aphinde aphume ayozama phante adayisa abuya adayisele ukuthi ingane ithole amanapukeni ithole ukudla ngaphezu kwaloko wathi usizi lo akahamba ayofunda aqhubeke nemfundo yakhe bafethu ngicela ukubuza ukuthi luphi uhlobo njena. Ngiyamuzwa nala uthi nje awungikolodile lutho. Uyazi? Awungikolodile lutho. Bafethu, bakhona abantu, ukhona amaziyo njalo. Hayi akavele namhlanje. Imagine, uqamba ngapha emanga, shole nasekhaya kwazi ukuthi ingane yakho. Wama nje bakithi wama. Hayi. Uthobhalile sisidodo ayiwenza into enhle kakhulu. Kubalulekile ukubonga umuntu ekwenzela okuhle kusho ufakazile Zulu esemoto. Ufakazile namhlanje ukufaka le video yami. Ngifuna ukuthi basakhona yini abantu abakwazi ukusiza abanye genuinely bengabheke lutho. Basakhona yini abakwazi ukubuyela bayobonga regardless ukuthi usule phambili ngempilo, basakhona nabanjalo. Izinto esizoyikhuluma lezi ngoba ngiyafuna ukuthi singayizibi le. Uma wena ku

0: abantu engisowe ngihlangene nabo uma kunombono right ozokwazi ukuthi usize umuntu noma ukhulise omunye umuntu angilindele ukuthi mangabe se right lo muntu angibonge ngoba into engijwayele ukuthi mina konke ngikwenzayo sengakujwayele ukuthi nje amathuba mancane ukuthi umuntu efike kimi ngiyabonga sengaze ngakuphila lokho sisidodo nanokuthi nje manginabantu ngibe nalokho ukuthi thola ukuthi mhlambe nginalonto leyo ukuthi abantu abaningi entweni enhle mhlambe noma umbono thola ukuthi umbono wami ushawe indiva mhlambe kube khona ukukhuluma into ecishe ifane neyami kube lethu so izinto enjalo kufanele uzembathe futhi uyimukele ungayenzi into uyenzela ukubongwa oyenza ngothando ukubongwa bese kuba yisurprise ngiyabonga sisidoda.
1: Hey, sisidoda unjani? Hey, ngiyethemba uyaphila emasisti. Ukuba nje usiyando umondli ngila kangcolosi kwesikamsajera. Ngiyazuza udaba la. Ngalibona futhi la enkundleni yokuxhumana lo daba lo lalusiswe dodo mfethu. Ngalibona mfethu. Kodwa-ke angiqedanga lonke. Ngalibona nje ngaliqeda lonke. Manje ngakutholanga ngagcina ngatholanga ukuthi lusisi njengoba ethi wathi ngane yakhe babe yini naye noma mhlawumbe umakhelwane. Noma mhlawumbe umuntu wethana noma wakhe ngagcina ngingatholanga kahle kahle lokho. Ngagcina ngakukwazanga ukuthi kuyini nadodo. Kodwa le video ngayibuka nje kodwa kancane naye kakhulu. Ya dodo mfethu okunye mfethu abantu bayaphila abantu besithi abaphile kuwukuthi phela-ke eyi abantu besifakane dodo uma sikhuluma iqiniso nje lasouth africa esikakhulukazi ibona benza ukuthi kube nenkinga kanje lezweni lethu ngoba ibona abaqomela abantu abaqomela thina abantu besilisa basiqomela ukuthi sinani siphetheni esandleni egcineni umethethela umuntu o-right akade mfuni onemoto mhlawumbe umfana ophila kangcono mese yamshiya umshiyani umshiya semimithisi yethu engisiwe usezofuna mina enginalutho yabo usezofika manje sezothi i-blame yabo ayitshoke kuloya muntu experience ethi kuloya muntu ethi amadoda awanalo iqiniso kanti wena wasukela umuntu wemoto umuntu wemoto vele obviously unentombi eyiningi ngoba usuke ngenandaba ngelentombi ehlukahlukene kuleyo moto yakhe yabo omunye usifakane nesikakhulukazi dodo ngiyaxekisa ukusho njalo abalingqondo incane bacabanga into yamanje wona wenikaleka nje ezweni lethu nje bona abantu besifazane yiwo nje ababa yobonizwe isikakhulukazi kukancane dodo uzuthi abantu besilisa uze kuthiwa ushiye umuntu wakhe kukancane kukancane sihare esiningi nje abantu besifazane umuntu usifakane dodo uyaye mhlawumbe ukhule naye nifunde isikole naye mhlawumbe nithandane mhlawumbe nizime nengane umcele mhlawumbe umlobole mhlambe kwesi sikhathi ngicesha nisebenza uma nito hoza nobabili esipanini afika athole indoda yabo le nto engiyishoyo mna ngikhuluma nginto engiyaziyo esikuyenzeka ngiyibuka doda noma engezanga kunina kodwa yenzeka omunye umfethu engangizwana naye umuntu wakhe uyasebenza kumasipala la wesebenza la i-Panton Clinic ekhina khona emicelini besuke esikoleni kube ney'ngane zothu leyo ntombazane yafika iyagqoma yaqoma le ntombazane amshiya kanjalo waphatheka kabi amtshela ngathi hayi mfethu shiya phansi le nto mfethu nokuphatheka kabi uyilimaza wena kungewena mfethu okokuqala lokho dodo kukaningi nje ngiyibona izinto enjalo nesifazane bejikelane besilisa umuntu osize dodo siyakwazi ukuthatha umuntu osifazane ngelutho amenze i-utho uthothi mina ngiyasebenza ngisebenza kahle ngikuthathe ngikwenze utho ube umedenga ube nayo yonke into kodwa umuntu osifazane abathembekile abathembekile dodo u-90% wabo nje awuthembekile abantu besisa mhlawumbe ngingasho ngithi u-50% wabo u-right mhlawumbe u-50 kawukho right futhi u-50 ongekho right la bantu abanemali ngoba vele bayazi ukuthi vele amasipulisifana bayithagethi lo bathanda izinto kodwa abantu abangenayo imali wesilisa uyaba nothando umethi womuntu osifakane ngoba usuwazi ukuthi akamthandeli ukuthi unani uthanda yena uqobo lakhe kunjalo nje dodo mfethu

0: Ramsila abantu abakusizile ake sizwe ngempela kulolu daba nje nawe ungaba nokwakho ngakubeka noma sisekhi kulethe kuyona le ndaba esiyibekile 0604807164 ngisencingweni la ngikhona noma uthi 0638208448 ibisa donsa kahle impela ngapha encingweni ngapha kuma VN hayi siza nayo siyancenga ukuthi ke mamdodo sisike wamlethelwa uNkulunkulu abasekho abantu abanje kakhulu ekubeni kuwumuntu wesifiso obezomsiza ebheke ukuthile uNkulunkulu engathi nje lokubhuda ngawandisele ibusiso ngimchoba nje uphapho lwegwalagwala abasekho abantu abanje inkosi yami Dodo ngithi ubuza ukuthi basakhona yini obasizile babuye babonga sicela linganakali uhlelo Okay, kose yam. Inakale kuphi, kose Jesu. kota nkosi. Ave kunzima ukuba udoda seyikhona la seyigeja khona ukuthi vele angigeja-ke mina kulungile ake ngiqhubeke ngilalele sizwe nawe mlalele ekhaya
1: sisidodo ngiyaphila sisi mfethu hhayi usibu ndaba la impola qhamuke esikhothi ngeke ngiyifihle mina hhayi osisabona ukusiza umuntu kubalulekile nje emhlabeni uma ngabe sekubonga futhi sesokuyibhansela ngoba usiza ngothando hayi ngoba usufuna ukukhokhelwa ukuthi usizile yabo lo bhuti lona nje okade bonga ngosisi nje bemthengela izinto ukuthi nje iqhube inkampani yakhe ngiyambongela nami athi inkosi ngambusisa nje mfethu iqhube nebhizinisi lakhe mfethu yabona mina nje ngangahlangana nomunye umama laphana edrobheni ngakithi esikhothi shouthi umama yabona ukuthi lo mama ongakafiki empeshenini ngomthetho la ithi la sime khona kwi-queue sizokhokha manje nami ngiphethe impahla zami nomama ungaphambi kwami uphethe impahla zakhe kuyena uma ngibuka le mpahla ayiphethe wayeyidinga ngoba ngakwinsipho nje okwasha le eningiyibize ngegama kodwa lesephepheni kanjalo noshukela izinto lezi nje efunekayo ekuseni uma usebenzisa especially nje ekhishini hhayi umama afike mefika ethilini aveze la kuvezayo phela ngicathe uyelindela u-350 afike usisi laphana athi sisima u-350 wakho udeclinile awungenile alo mama hawu ngoba mntwana lo nawe yashathi ma ngithe awungenile u-350 wakho wasesiphendula isikhuna siphetha angena umama yabo wabona umama wabona mama wabona idabuka umama lapho usisi wami lokuthile akazinanyaka kuhle afunele ushephisi sisidodo hhayi ngoba nganginemali futhi ngingisigwili kodwa ngezwa ngishawa inzululwane ngashawa isisi ngaphatheka kabi ngoba mina ngisanda khanjelwa umama yabo ngathi nje ma ngicela impahla ushi ngawo ngathi mina sisi ngicela impahla ushi lapho ngizokhokhela uyabo bantu sisebe kunyanto yathi ngicela nje impahla ezompahla ubale nje kuze impahla zami ngizokhokhela zonke nalezi zami uyazi sisi wami uma wami wama ngale eceleni yamama wathatha impahla wathatha isiliphu wabonga kumina sithina sime emnyango wathi mntanami inkosi ikubusise wathi loke ngikupha kona nje ithi inkosi ikubusise indlela ongenzele yona ngoba bengidinga le nsipho bengidinga lo shukela uyabo ngathi ma ngicela uhambe ekhaya imali yakhe isazongena futhi isadileyile nje yiloo sizwa ukuthi ngelinyila nje funa sisizeni bafowethu singalindeli lutho okuzobuyela ngakuthina inkulunkulu yosipha nje amandla oba sinawo njengamanje sizama nje ukuphila impilo yasemakhaya ngiyabonga sisidoda amen
2: Sawubona mamdodo nabalaleli bonke umama umyeza kakhulu nami ngicela ukushare isitori sami sokuthi basekhona abantu abakwaziyo ukubonga mamdodo mina layifolweni senginesikhathi ngafika ngaphesheya kwami komgwaqo kwabakhona ugogo oqashile nogogo bemqashile ngaphesheya sajwayelana nogogo nogogo akwazi ukuyigeza uyabo yile nhlobo le abamfishane akakwazi ukuyigeza akakwazi ukwenzani nje uhlalehlalele nje empedeni njengengane ayi kwasesijwayeleni naye ngakhipha unenyongo ngathi nenyongo ngiyanikela ngawo ngicela bandla uhambe uyongisizela ugogo ufuna ukubuyokubusisa umgeze umphekele ulale umfana wakhe.

0: mhlawumbi izinto esiyayifuna i-tatobhontshisi uthathe le nto ushukela ithathe isinko ithathe amafutha yabo hayi ngithole ukuthi uma sethilini sibheke ethilini kunento engitshela ukuthi nje naye zengane ngeke eyisaqala le nto yobuphara le nto yobuphara abantu abangamaphara
1: o bakithi
0: yabo hayi kunento nje ngivele ngithi ayingane imali ngiyabona ngeke iyenele hayi ngivele ngibuke ngithule ngiphume ngomnyango ma ngiphume emnyango ngayihamba ngase-Clement Rank lapha manje ngiyibona
1: okay
0: ngithi awunake amntombazane yabo awu kuze ngixoxela nabo abafana babadayisa amafuthi la emnyango ngithi hayi isigebengu umdabayo le ntombazane ngizalanjenaubabakiyabo kusho ukuthi esitolo la bayibonanga bayixosha la isitolo phakathi
1: nabeyiyaziwa
0: yaziwa yabo ngase ngingenile empinyeni kodwa ngangizongela vele ngoba nganginyalo sisayi yabona-ke uma usiza ungabheki kuphi unkulunkulu uyabuyisela wena
1: uthole
0: ukuthi nawe yomindawo usuyasiza womunye umuntu nje ngoba nawe uyasiza yabo hhayi kodwa uma uzonika umuntu into usubheke ukuthi hhayi ngelilanga fanele ngisize uma ngihlangana naye
1: nawushoda
0: cha njengoba uyabhuti ngithambe kabi uyabhuti mayeyibeka indaba yakhe yabo kodwa-ke singaxoxa kushona ilanga ngale nto yokusiza nokubonga bakhona impela abantu ababongayo yabo ngoba sikhonza nje kunabantu omunye bevolontiya emakhanje iy'nkozi buphoni esuthi hhayi ngikhipha nawo imali noma ubani oshobhilwayo akayithathe nayo imali uya nokubuya hlampe kuya lekombaza hlampe kuya kombumbuli engakhombi igama lomuntu ukuthi ubani yabo bonthi hhayi bakhona abantu abasakwaziyo wenza izinto kwabanye abantu ubuntu kusekhona sisali usekhona ubuntu wabanye kodwa-ke uma sidilekile wena ngibone ngathi wonke umuntu hhayi awusathembi lutho ngoba-ke abantu babuye bengathembi impela mase umuntu ethi uyacela ufake usizo mhlampe kucela ngempela uthothi ilahlile imali userenke esuka edude mhlampe izabahenani ake ngiyiphana imali yokugibela noma ngibeleka ngizokukhokhela hhayi uthothi abantu abayingeni ubone nje akuhambe yonke lisena nje uzokusiza hlawumbe abona ukuthi mhlampe bami uthongithana yeza mqama kumuntu omaziyo-ke stage udanangumuntu omaziyo yazi ngishoda ngemali kekhaya ide yagibela fana
1: ngiyayibona leye
0: ya kodwa dodo nje ikonke nje engishoyo ngitele ukuthi basekhona abantu abakwazi ukubona
1: ya
0: akhona ngempela bethi ngiyabona inkosi ibusise yabo okay dodo zimnandi inhlelo zakho ngiyabona
1: siyabonga
0: nauqhubeke kahle nje sihamba kahle umafurama ngizobekhe ngilalele masethi isiqhaga sobe sifikile ngane yami
1: amen baba siyabonga
0: amen ngiyabonga
1: sisakhona la emsakazweni ezilomzansi ku98.0 FM siqhuqhuzeleni into enhle nawe ungasaphawulanga namhlanje kodwa kube ukuthi-ke inkulumo iyayithola umnikazi azame ukuziayina kahle azama uku-rewind ngoba hhayi akunankinga ungarewinda bese-ke nawe ungalula la ungalula khona siyakwamukela izwi sawubona
2: sisidoda njani mam
1: siyaphila
2: yeba sibonga ukuphila
1: nje ehe
2: ha umthembu lo
1: siyakuza baba
2: ngiyabonga kakhulu kubuntu benziwe ileyansizo ngibona futhi nanokuthi ukubonga ayikho into emna njengokubongwa ye kodwa ukabili empilweni funeke masenza

0: Sanze ngenjongo yokubongwa umdala wenzulu. Mabe ngabonganga abantu kulungile. Kodwa umdala wenzulu umbuze kuba unginike imali. Yaba?
1: Yeah.
0: Umbuze vela kunike
1: 25,000-50,000.
0: Umdala wenzulu vela kujokujele ngu 50 years. More than lokho nakho.
1: Yeah.
0: Kodwa vela lokho athi angifuni ngane yami. Ayi angifuni ngane yami. Eyami-ke ayinalo uhlonze unganani. Ngihlale emlazi. Ngisesitimeli ngangihamba ngesitimela isikhathi esiningi.
1: Ya.
0: Abona-ke uma uhamba ngesitimela-ke. Bona into eyiningi esitimeleni, yabona?
1: Ya, ya.
0: Ngabona insizo ehamba ngamabhuzi. Kuhle ngoba angigaguli muntu ngokuma ngami. Kathi uma ngibona la mabhuzi ehamba ngawo. Ihamba ngenyawo zesidodo, igama nje. Uma ngithi kuvela amasokisi. Kodwa ayakuyona impilo le. Mina ngibe ngisebenza ngiqashweni lo. Yathi uma ivala isicapha ngayilandela, ngayibiza ngayicela ixuthi ayisondela ngapho bafo. Saxoxa. Hhayi, yalibika usizi lwabo ukuthi hhayi kanjenje ifuna amatoho yabo. Mina ngifake imlasitoshi ka-J ngaleso sikhathi. Yona iphele. Kodwa sahambe. Imali yayo ithile yaliphela lapha kuzwe lethu ngali-extenda.
1: Hawu bakithi.
0: Saye emlazi ka-J ngayinika i-return. Ngayinika amaphuza amasha engangathi ngila masha. Yajabule ngathi kulilo wathi wedala.
1: Oh bantu.
0: Wathi we kanti emhlabeni kunje. Wayade wagqobile. Uwacikitshela kuthi ngathi ngani uminister treaty. A simple, simple, simple thing. But it goes a long way. Just keep a lending hand.
1: Kuba unqanyulwa yini baba sadonsa kahle kanje. Right, sesihlabele mgama 0604807164 noma uthi 0638208448. Angazi bakithi unqanyulwe yini. Yho, xolise nje kuleyo ndawo. Bakithi nese semoyeni. Sawubona, siyakwamukela nawe izwi. Sawubona.
2: 0604807164 0604807164 especially abantu besifazane, abantu besifazane bake benzele phansi umuntu omsize omsusa from nowhere ombeka somewhere. Kunabafethu nothola ukuthi umuntu omfundise umuntu esifazane amenzela yonke into, amfundisa waze wasebenza kahle. Kodwa umuntu besifazane uma ngabe esesebenza kahle azobumtshela ukuthi akasaseyona i-type yakhe, amlaxazele umuntu. Asala omunye umuntu abe nenhliziyo embi, azenze into e-wrong omunye, abe nenzondo. Nabantu besifazane aqinde sithi nje into umuntu wesifazane eyizonda. Abanye omunye axoleke kodwa aqhubeke ehlale esenenhliziyo ukuthi ngingaphinda size omunye umuntu. So nje siyabonga uma sekhona umuntu okwazi u-appreciate umuntu umsuse umsizile empilweni yakhe. Ngoba abantu bayakhohlwa nabantu, umuntu ukhumbula uma ngabe usahamba kahle, uma ngabe umsizile, umholisa, umfolo.

Mntot. Imngakanani iminyaka kuzona nkosi yami? Usilungele ungakanani bakithi? Yazi ngizwa ngikhathazeke. Kusho ukuthi kuzomele-ke manje ngizame ukuthi iy'nhlelo zethu ziqoqeke. Ngazi ukuthi sekuqoqana ngisho umndeni wonke uzolalela isitimela sothando. Ya, kodwa phela uma kuyi-family matters into ethinta wonke umndeni. Cha, kufanele uma kumsomluko ngiyavuma. Uqoqe ngempela umndeni, sifunde iy'ngane. Ngizolungisa la ilungisa khona. Ngiyambona uyabhala la uSilungelo. Ubhalile imeseji uthi nje sawubona sisidodo. Ukhuluma noSilungelo Myeza. Uthi ulapha efonweni. Uthi hayi bakithi akuveze imnandi iy'tolo zakho. Sithi ke woshani nomsombuluko. Ungene eradweni ngo-9. Asilali sinoma. Uzuphume singalele silale wena. Siyabonga sise. Inkosi yami. Kumnandi kuleli khaya. Mama Myeza. Wathi ufake wonke umuntu nje lapho ukuthi akalalizi lo mzansi. Siyabonga kakhulu bakithi, siyabonga, siyathoba. Ya, makuMonday, since ngithi family matters, ngiyacabanga ukuthi ngempela uSilungelo ulalela. Manje mathi uyilalele zonke. Hey, angithemba ukuthi ulimi liyaqoqeka nakumaweni. Kungabi khona la ekungekusenze. Ngitheke kuwena, uma ngabe kunodaba ofisa ukulifaka emsakazweni, kulezi insuku bakithi njengoba ngisanenkinga yocingo lolo ngingalazi ukuphi ungathumela kule kathi F ngizothi bang ish noma kuzomix up nje kulungile ngizothola umuntu ozongihlungela bakithi uthi hayi le iya ka TF le iza kumamdodo sengizoba la into ekuthi uyidar ewe yazi dar iyona impela ke bazongenzela njalo ukuthi mamdodo thinta lo befuna wena bengafuni TF yabo ngenzela ukuthini ngikwazi ukuthi sixhumaneni nami ngizogula. Uma kuthiwa ngempela siyenze kube i-reality show kushuthi phela ngoba ngingasafinyileli kweni. Ngenzeka ukuthi udouble thinta imndeni or njengoba uze ukuthi family matters namhlanje, ngenzeka ukuthi-ke labantu ababili abathandanayo silithinta-ke osukwini lakusasa lolo. Ngenzeka ukuthi ngolwesithathu ila usuku sithinta khona ngento esuke ibheke nawe ngqo. Siqu sakho umsalofu siyadinga nokuzwa ezenzekayo bakithi kumsalofu simkhulise kumele simkhulise la ekhula khona. But today isipikile sizoshayela kakhulu as much as sulufakile udaba likasisi, as much as uma wenza into usukuyenza ungabheke kungconywa. Nama I always do things ngingabheke kungconywa, ngingabheke kubongwa. Into sukuzalwe nayo leyo, ngicela ukuntshela uyazalwa nje nayo. Ehhe, uyazalwa kuze kudina abaseduze kwakho ukuthi bengingafanele wenza kanje la. Ukusola ukuthi uthi aba-understand ukuthi le nto into ekuwena. Omunye angakubona ngazuthi msenze ngcono ufuthanda ukusiza inini. No, uyazalwa. Ya, uyazalwa nayo le nto isuke ikuwena. You cannot change yourself. Yabo, thina nje ekhaya ngizokulinganisela nje ngobaba ungizalayo. Ubaba wayekuthanda ukugqoka. Wayekuthanda ukugqoka, wayethi uma ezothenga isicathulo kwakunamagama nje akhona o-Crooked Jones ngaqala ukubezwa ngaye. Wayenezinto nje ezazinamagama yonke into uthi kwabhanje eney'tolo ayingenayo, aney'tolo angayingeni. Yayazi-ke le nhlobo esisebenzayo ey'sebenzela kahle esibheke yona. But what I can tell you ukuthi uma kungangena umuntu wakubo lapha emnyango wancoma mhlampe noma ijakhethi ayigqokile noma wancoma isicathulo noma yini, emntababa wayekhulumula same time bakunikeza yithela bafu yithana oyifaka ngibona nje izokumela maye kwayifaka mtata xika kulingani. So usekuphile kwakuze kudina umata awoda nkulunkulu Jesu kade yitheka izolo yabo. Wayenalesi sandla ngisho icathulo ma kwasincoma nje wethanda ke nokubona. Yabo, kwakungeke ke ubaba wethu enjalo bese kungabi khona ingane engamfundi. Yayizwa le nto, ngifuna ukuthi le nto uyazalwa nayo futhi isuke ikhona emndenini. Uyazalwa nje usuke ungabheki ncomo. Ubaba ngawukhipha wayengawukhipha onkodro pasale ngene ezoqala phansi eyothenga ephisa nje. Hhayi nokuthi wayephisa kubafowabo kuphela or kubantu abafemeli, nowangaphandle. Noma ngaphaya uma ngakulandela umalume la umfowabo kama uMagcino. Hey, uthi ezinye mase ixoxa babehamba ngoba babejwayelene kakhulu. Wezadini ngisho umalume, hayi suka
Ngiyibona lonto wedini.

Kazanje leyo nkonzo bakithi ukuthi bazalwe nayo. Sisidodo kayinomlaleli ngiyabingelela. Aba kithi sihloko sakho sanamuhla siyangithunukalisa amanxeba kodwa saphola. Kodwa kulungile sengibhodlile futhi kusekudlulile. Mina kumuntu engamsiza ngayo yonke indlela ongayazi uthi ke nongayicabanga iminyaka eminingi uthi ke engingakwazi nokuyibala kuningi nje engangikwenza ngoba ke kwakungumyeni wami. Oh Nkosi yami, sibheke emshadweni udaba lami lude kakhulu ngeke ngulibhale lana kodwa egcineni wangidayisa wangibiza isenti kumuntu wesifazane ayesemtholile kwaba yiyona ndlela angibonga ngayo leyo wayethi ngizowaphansi kanti ke umbulazi umzilikazi kamashobane bazoba nami bangibheka emumva uthi bangibheke emumva hayi ngiyamangala ngibonge sisidodo kusho Jiyo kukulo mambulazi Khumalo usosindisweni ey Jiyo besasindeni neyidiphu ke lesithandwa sami idiphu idiphu ngoba I do understand ukuthi yabona umuntu uma sowuzwane naye more especially isikhathi eside uyamkhave uyamkhave into zakhe awambuyinekela abantu uthi ubona nje ubona nje uyamkhave futhi ke le isuke iyinhlungu ebuhlungu kakhulu ngoba usungayitshelanga muntu ngoba nisuke niyenza nobabili angithi ithi mase yikushaya hayi Nkosi impela bangabona engazuthi ukhona wrong ngawo ingoba le awuyikhulumanga namuntu it was only you naye noma esejika kujike yena wavelwa kushiwo wedwa awukwazi nokuyixoxela omunye umuntu yo izinto abantu abadlula kuzona. Yabo. Sometimes abantu they go through depression. Ikhona depression is real. Izwa ngami. Ikhona iyaphila. Wonke umuntu uyayifacea. Even nami ngihleli la ngiyayazi depression. Ngiyayazi. So akekho umuntu ongadluli kuyona. Yinto nje ekhona. So into le esuke sibheke wena. Ezodinga futhi ukuthi uma isikubambile njengobesho uGU. Mina GU. Engakusho kunasana sami isuke sifuna ukuthi uthole odade ozohamba nabo kule ndlela usalise ikhulumo uthole iplatform la uzolo umuntu ongamathemba ozomxoxela nje ngayo ongeke futhi akujudge yabo ngiyazi ukuthi sometimes uzobe ngazuthi unesicefana hayi ngoba uzobe unesicefe kodwa ngifisa lo muntu engathi angaba nenhlizende ukuthi uyazi ukuthi mangabe eze kuwena noma ezokhuluma nawe efonini noma ezokhuluma nawe kuphi understand ukuthi no ukuyifazi yalomgoma kumgowe noma ngabe kuthiwa yini lento sokubambe nayo ngendlela osukuyibiza ngayo futhi ihealing yakho uzoyithola ngobukhulumo so whether uyikhulume namhlanje ngabuya futhi kusasa GU ngeza kuwena. Mhlawumbe sakhuluma ocingweni aphinde wayiphonsa le ndaba. Fanele ngi-attend. Ngiyilalele. Angibonise mafana ubonise. Mangathola nje isonto lonke GU. Mawusakhuluma noma mdodo nje lo uyayifaka. Lo uyayifaka. Mina ngikulalelayo. Akumelanga ngikhombise ukuthi ngiyacasuka noma ngikubalekile ngoba ngithi uphinde into eyodwa manje ngiyinzini. Yayizwa loo nto. Cause njengamanje usudinga ukuthi ngikulalele, ngibambe ngesandla, ngikhube indlela. That's all. And even praying about it, it helps a lot. Makufanele ukhane, dedela, akunankinga. Yeah. Sibonga nje ukuthi wena wakwazi ukudlula. Abanye akudluleki. If nje ungaya endaweni eyiningi abantu babuza ukuthi why uyokuchazela athi hey awazi la ngiphuma khona futhi bengathi uyaqala uyakuchazela and then ubone ukuthi yo mina ngampela sami story sincane kunesabanye so nje thank God you are alive thank God wadlula
kulunkulu emuhle wakukhava siyabonga.

Ngilingelele zwinlo mzazi umadlanduna wakanyuswa kalithula esigodini saseyitholeni sisidodo siyasizwa isihloko sakho siyasizwa isihloko salensizwa iyabenza umuntu futhi ngicabanga ukuthi sisidodo kuradi ukusiza umuntu kuradi ukusiza umuntu noma ngingakaze ngibasize ngokungako ukukhulu ngako kodwa nje umuntu uma efika kumina kukhona nje mhlawumbe efuna noma imali uma ngingisho ukuthi woze ubani bani kwaphela uma usize umuntu asikho isidingo sokuthi uhambe ukhuluma ngayo ukuthi ubone nje kuwukuthi nokuthi ngoba usuke umsizile usuke kuwukweni nobabilo ngiyacabanga ukuthi sidoda kuyinto enhle le kuyinto enhle le ngoba lo muntu uma umsizile umsizile azohamba hambe uma sekuxoxa indaba ukuthi umbona njena u-one no-two wenza ukuthi njengalezinto engiyeke ngizizwe umuntu uma esiza umuntu ahambe umshawuda yonke indlela nokuthi umbona nje wasizwa mina wara wara ziningi izinto ey'nkulu ngabantu engingasile kodwa nje ukusiza uma ngabe usiza unalo kubalulekile bale wani wani umuntu uma umsizile usezohamba ukhuluma ngayo akube kusaba into e-right le akube nje into e-right le uma usiza nje uyasiza naye ngasiza umuntu sisidodo ngimsiza nje enenkinga efuna imali yokugibela ngango-50 rand noma ngathi kumbuza kumbuzwane ngamnika kodwa ukutshela ukuthi ngangasamboni wakumunje waqhamuka kanena uyangibona ngamnika kodwa kwathi la engibona khona ngingasambuni wangichazela wangichazela ngichazela ngaze ngakhumbula ngabona ukuthi hayi umuntu-ke umuntu nami futhi angizange ize ngikhulume kumuntu lo ngokwenza izinto yinakala kanjalo kuthi umuntu wamsiza usuhamba umshawoda kukhuluma ukhuluma ususwele into ozoyikhuluma ngizukhuluma nento enaniyikhulume nobabili naye umsiza kubona ukumsiza lo muntu uma uzobuye futhi uhambe ukhuluma ngawo ubheke ukuthi kufanele naye abe akusize cha kubona ukumsiza lo akusizwani nje indlela uma yikhona unako lo futhi uma ungenako akulona icala mkhalise ngendlela ongamkhalisa ngayo hhayi ukuthi uhambe umneka yenale zinto esizenzayo thola ukuthi wakunjena nje ezweni abantu bengasafuni ukusizana uyamsiza umuntu uhambe umshawuda ukhuluma ngayo ucele into umuntu ngoba engenayo uhambe ukhuluma ngaye mani lo muntu uyamlimaza enhliziyweni awumakhe ngiyabonga sisidoda.

0: Manila Queer System Day, CES Month Spray, Art Inches of Black Queer, Ella, Life Cutting Gallery Tube, Nampukinin ka kulu. Nalo ko siya iyan. Pumapresenti. Nitenga ko. Nangitin hindi. Eh. Pero ang krizan vera hito. Ndi wiso zubaz wong. Kisang kinge. Ngini lambile. Oh. Ay. Avela nga ipuza. Nga kalangayo. Masa ngipuzile. Ay. Ayi ngitshela ukuthi nje ngizodla kwavele ngiyazi ngegunyeke vele yabo. Hayi ngapheka ngaqeda sengijika lapho. Ayi late ngadla ke. Akwema angikholwanga. Angikholwanga. Angikholwanga. Kuyigunyekela. Uyigunyekela emphinjeni wami. Hayi ngikholwanga shame. Hey bo. Kaze ngaphuza ngisho i-drink. I-drink ngaphuza ngalo ngiphindelela i-drink. Kade bengasakwazi ukuphuza i-drink. I-time nje lilodwa belingaqedeki. Bengivele ngivumbuka ilonda same time. Luthi ilonda sis. Lutho. Ngalo.
1: Sikhuluma nje ngemkhiqizo ka-TF okuyi-TF Mouth Spray ne-TF Detox ongayithola emafamasi, kanti-ke eminye imithi sehhovisi lapho eSangro House e-5th floor e-room 520, nombolo u-078-494-7274. Angiphinde 078-494-7274. Ka-TF, you live a healthy lifestyle. I wena wedwa uphila kahle wena nomndeni wakho. Phinde 078-494-7274.
2: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
4: Ngiyabingelela amangongoma kwezi loMzansi abanakekeli bonke kulo mbuzi esibona ontoni lo waseshowe kodwa njengamanje ubuhleli uhlela inamba. Cha, siyabonga nje amazwi amnandi ukuza umuntu ebonga umuntu owamphumelelisa. Siyabonga zakhe zani zandla nami ke ngiphakamise umngame ngesebaphakethu udadewethu ubhuti lo weke etshontsha imali ekhaya. Nami umngame wayeholela ugogo wakhe impesheli, shuthi-ke kokhona imali ayibeke ethala ugogo bese kuba khona abuya nayo. Wayehlephula kule yasethala umngame, ahlephule ngoba efuna ngiyofunda ngenzela i-trade lena enginayo. Ahlephule kuyona ahamba ngawufunda-ke, fingafunda ngenhlanhla nangamusa kaNkulunkulu kwa-right. Namanje nje ngoba ngisebenza ngalawo trade ezikwezotifikethi zale mali kankosikazi. Unkosikazi nami ngithe sengiqala sengithi ngiba nempiko ngamthatha naye ngathi angimqale umqhube. Mina ngumkabi-ke ekhaya kubo nje bayeka ukumsaphotha ngesikhathi nje ezoqoma ekhaya emisiduku. Kodwa-ke ngoba besunomuntu wena obambisene naye asakwazi ukugqokisa asakwazi ukuthi ngakubonga lokho ngoba ngasekufuna kube yimina engimthwalayo engimkhulisayo ngamkhulisa-ke. Bengangikanile-ke umazungu lokho nami ngangibuka ngithi ngilapha nje ngenxa yakhe. Siney'ngane namhlanje ezisegraduate nezagraduate ama-graduate ezo-two zigqoka amajazi ziright. Sizindala ngisekhulile. Ngithi uNkulunkulu ngiyambonga ngaleya nkosikazi ngoba leyo mali leyo ngalobola ngayo ngaphinda futhi ngakhe ekhaya ngenxa yakhe enginakho nje ngathola.

ngiphinde futhi ngiphakamise ukubonga kuphi ngomphazima wobuNkosi olapha emnazi. Hey, le ndodana yangithola ngihlele ekhaya kusaphela umsebenzi. Yangibiza singajwayelina kakhulu ukuthi phathi ngamenkonzweni. Namanje ngikhohlwa, kade ke ibhede yawo nje. Hawu, ngangiyiphostile nje futhi ngibezwa ngithi mhla uNkulunkulu anginikeza okunye okuthize. Ngeke ngiyikhohlwe ngoba hhayi namanje ngisho ngifonela nje ngisho ngithanje ngiyabhala ngayo ngoba yangifaka emsebenzini. Yangiphumela emsebenzini, ngafika nolwazi bami, ngafika ngakhwalifaya ke ngiyasebenza. Hheyi bafethu, siyabakhohlwa abantu abasisizile. Yabona mina ngisho ebulezi wawathola omunye umntwana nje enginikeza ingane ethi usekhulela ingane yami. Ngamtshela ngathi akusiyona yami inongane, kodwa ngenxa yesevisi yakho okunikeze yona ukuhlonipha nginonkosikazi ungafuni ungenze lotho jori nje. Manje ngisendlini nje ngisekhaya ube siphethe leyo ngane ngizokukhulisela yona noma ngithiwa ukhona ubabayo othi maqhama ubabayo ayithatha kulungile nankinga. Mina nje ngiphele umpeke ukuthi umuntu ongisiza. Ngiyabonga.

0: Rolisbil. Ginenkinga mapelendlin. Ndizi ma abonabantu ndizi. Amakulu ngwasaba. Mesenge ne windi na ungati konumdo wa futayo. Ezengine nchalagion. Giataisa. Genzwa ma kuinyana ma kota. Buhuti ma uti avulangila ngutuli kota ikokoro shipagat. Ginarazu ti pumaranja ndingene kanjani ngoba tempegil. Ngazbona uti ay istrito desgandum prophet ushilo ati. Nestrito skulu. Giti ngasa nza na intervenza nza 2 days inukuma. Ahamba uonge. Giti ndosga makatosha ngayibonga. Agusena makokoroshe andizayo. Nesdete ngiti mangenzi intervenzo zinkingi lana. Giti ngayibonga ngroza makatosha. Izinsebenza nesenga nenza mgevonga.
1: Amen bazalwan. Lo kulumayo. Ngibingelela kuqala inglosi. Ngibingelele no baba. Egameni Nkosi yethu Jesu Christu. Amen. Bazalwan. Ngimi la nginovalo ngiyathuthumela. Ngolesithathu. Isikhathi beku yosha upast 9. Kungeni phone. Mangeni phone nje yengane kadadewethu. Ngayibamba ngakhuluma nayo. Bangikhuluma nayo ngabe sengidlulisela kumkhulu. Mangidlulisela kumkhulu seyakhuluma naye nje naye nengane leyo. Esakhuluma nayo ngimbone phenduka phambi komnyango ngejubane cishe wawa. Uma iphenduka ngizwe ngefoni yolahleka lapha phansi. Mangithi ngiyambheka yini le yenzakalayo. Mangithi ngiyambuza ukuthi kwenze njani akasakhulumi. Engasakhuluma kanjalo bazalwane ngisamangele ngizama ukumbamba ngimhlalise kusofa okeduze kwasemnyango. Mangimhlalisa kuona ngiphinde ngibuze ngithi mkhulu kwenze njani avana jame angakhulumi. Ngaqala ngakhuleka bazalwane ngakhuleka ngamema uNkulunkulu ngayimema ngayimemeza lengilosi bangcwele. Ngiyazibuza ukuthi kunje makungakhala mina kulesimo engihlangana bezana naso kuzongisiza ngani. Ngayimemeza lengilosi bazalwane ngayimemeza ingilosi ngayimemeza wavane woma umuntu woma wathula wathi du. Ewe bangcwele lengilosi yasebenza. Ngamshiya kanjalo ngiyothatha amanzi engwakhulekela njalo ngo4. Ngabuya nalamanzi ngamthela ngawo ngamthela yonke indawo ngingasakhathalela ukuthi kumanzi indlonke yini enzakalayo. Ngamthela abazalwane ngiyayimemeza lengilosi ngiyambuza ngithi makhadoshe ngabe ungangenza kanje ngiyafika la. La ngifika khona ngimusha kusho ukuthi lento ifike nami ngoba ngifika abantu bakhona bephila. Hey we bangcwele ngamemeza umakhadoshe ngiyamemeza kugcwele abantu la kodwa akekho wezwa. Wabuya umuntu wathi mebuya ngiyambuza ngithi mkhulu kwenze njani. Wathi ngizwe ngaphakathi ngezwa ngena ukubanda ngolesithathu kwakushisa indlela eyisimangaliso. Uthi ngizwe ukubanda kukho unye ngikuzwile angazange ukuthi kubuye kwenzakalani. Ngabe sengiphuma sengimbone sebuya ngaya kumastende ngayongqongqoza ngathi mama nansi inkinga engibe nayo. Ngenzela ukuthi makwenzeka ngoba ngikakazi ukuthi ubude bobusuku yini ezokwenzeka. Esimene ngihlangabezene naso ngiyayibonga kakhulu lengilosi. Ngathi uNkulunkulu uthembekile umakhadoshi uthembekile ukuphela into engayibuka ngoba kufanele uzibuke wena. Ngathi Nkosi kunje ukube mina bengingekho phansi kwalolu gqobo bengizokwazi ukumelana nalesi simo engimelane naso. Ngiyabonga kakhulu ngicela uNkulunkulu angiphukholwa eyangiphukuhamba kahle endleleni engingabi umfarisi ngoba ukube mhlambe bengingenzi kahle ebusweni bankulunkulu bengeke ngiwathule nalawo mandla ukuthi ngenze kanjalo. Egameni Nkosi uJesu Kristu. Amen.
2: Bazalwane ngizophakamisa ukubonga kakhulu. Angase kuningi bazalwane ngizobonga la izinto zenzeka kumina. Umuntu semakhadoshi igubudelele ekhayeni lami kade ngingekuhle bazalwane. Angifuni uqambama kade ngingekuhle bazalwane. Uthengo lesibini ngusengabonga ingane.

Ake ubambe ke amanzi akho bese siyahamba nawe siyemkhulekweni usho njalo ke uthi hlala nami inkosi sele kuba mnyama kakhulu usho njalo ke uNowa namhlanje ebusuku ake sincenge inkosi ukuthi ke ihlale nathi ake shintshe indlela esiya ngayo namhlanje emkhulekweni ake shintshe indlela esibonga ngayo ake shintshe indlela esicela ngayo ake shintshe indlela esikhala ngayo makuuthi mhlambe bowuza uNkulunkulu uguqela ke ume ngeenyawo ke namhlanje makuuthi boya uNkulunkulu wena ulele ngesiso ake uguqe namhlanje ne uphambane nesimo sakho ungavumeli izimpamone nabathakathi bakubambe nasendaweni yakho yomkhuleko nalase kufanele khona ukuthi wena udaluluke ukhuleke kuNkulunkulu ake ubamba amanzi akho mukhali yende yendelele mukha suthama nesta balasta apartmino sebhamathe uNkulunkulu wena wabaprofita uNkulunkulu wababa nomama make kudedube umnyama bese kuvela ukukhanya baba wethu sezulwini namhlanje we come before your throne of grace oh God ekuseni uNkulunkulu wethu siza kuwe ke namhlanje siza kuwe baba ngezinto zethu ozaziyo siza kuwe neinyembezi zethu esazikhala kudala siza kuwe uNkulunkulu wethu neinhliziyo zethu ezaphukayo namhlanje uNkulunkulu siza kuwe sinento entsha baba wethu sezulwini sithi namhlanje siyazi kwenzekile kodwa siyazi ukuthi wena uNkulunkulu lakhe icebo lingevinjo usho njalo uJakobe uthi ngiyakwazi ungakwenza konke necebo lakho lingevinjwe namhlanje uNkulunkulu wethu siza kuwe siyazi ukuthi uzosinqobela konke uNkulunkulu esike sadlula kukhona ngelo smakadosha siyazi izosenzela okuhle siyazi izosinikeza izimpendulo namhlanje kuseni baba wethu sezulwini siza kuwena namhlanje siyazi ukuthi akukuhle emakhaya la siphuma khona akukuhle emakhaya la sikhona khona kodwa ngawe sinethemba usho njalo athi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesabo kubi ngoba wena unami unethemba lokuthi unawe unethemba uNkulunkulu wethu nathi sinalelo themba ukuthi noma ngabe siyahamba kunoma ngabe yini esihamba kuyona noma ngabe siyadlula kunoma yini esidlula kuyona noma ngabe umuphi umlilo esingena kona siyazi ukuthi wena unathi athi intonga yakho nodondolo lakho ziyasiduduza sho njalo uDavid athi wena uNkulunkulu uyinqaba yami athi wena uludondolo lami noma kukubi wena ungumpheme wami noma zifika babe ivungu siyazi ukuthi wena uyasinikeza umpheme wena uyasengama asho njalo obhalayo athi usizungezile ngasemuva nangaphambili wabeka isandla sakho phezu kwathu esinye isandla siyazi ukuthi siyalwa nalabo abalwa nathi wena uNkulunkulu uzohosha inkemba ulwe nalabo abalwa nathi

Ela khunana ra di tlhaku thabisa di ho. O panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tsho salmang o tsana ke ntse go batla ke sa bone. Ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse mo tsalo moholo. Nna mmangwa ne mo hatsanta te go manta te we hametse kae. Ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa go wena nga thaba. Mabele dumela go tsana di thuta ke re khala go tsamela di pako. Rutibela di